le la tele tele bin ba wa ninu oko mama mirani emi ni o bin ba si wa ni lesin mo soro bo nwa su ma ti ma sori bayi tori kina atima tamin pa ko ma ti ma so pe we emi nde niyan asin lati jura le fun emi sugbon jo yi adura ti mo gba jo na yato mo so fun olorun wi pe osu mi tori awon oso kuro leyin mi aje kuro leyin mi ibinu nko ija nko aran kan ko ke a fi eyan sinu nko mo ni oto mo be si ni gbadura sanu fun mi elese ni mi dariji mi gba okan mi la fe je jesu wo inu okan mi o je mo olooto le olorun awon ileri re ko yi pada mo wa ri wi pe ayo kan wa sinu okan mi awon ese to wu mi da tele tele awon ti mo ti ma n baja ti mi o kin ki nkan na wa na kan mi lati ma ki won lati dariji won mo a be si ni ko orin ihere orin aye atijo pe baba fosoke a wo ori esu mole wom wom mo ju gbo ele mo yi pada patapata woli ba wa mi wale o ba so pe ah ohun ori mi mo ah mo lo le ri mi mo yi kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburo ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alain ni baba iyen so pe se eto fun won gba ejo opo wi oluwa wi pe wa nisisin yi ola ko o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o fun ju won o fun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o dabi irun agutan bi eyin ba fe ti e se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe duro nipo elesin awon ti ko mo oluwa and awon ti won tesiwaju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o sugbon bo ba je ko ese sile patapata to di onigbagbo eni ti a fi eje Jesu Christi we

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadu igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibikibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin. Fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a se ti wo inu re wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo la n gbadura sin te sin gbadura wa lojojumo la n kepe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo lo wa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Christu lo wa Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo e je ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni a ri ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo oto won ti won si fi di won ijolo oto ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinuje won ati ifoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fi n pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni mi a wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni a nsoro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun we pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ruyo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le e fosoke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wa agbari ti o si yi gbogbo ara pada ari wo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a nso nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we pe o wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idariji ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni wo pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanleladota orin dafidi ori kokanleladota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asedede agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe oun je elese o ti lo si waju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe oun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon o se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kukuru osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o ko lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be nikan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi a ti ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ariwo pe dafidi o nso wi pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo wi pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ni ayo je ki se apere kan fo ki awo ọdaran kan ti a mu lọ si ile ẹjọ bi ati mu lọ si ile ẹjọ ni a si iwe ofin ni a si niwaju re ni adajọ wa ka ọran ti ẹni yi da o si ka ofin orile ede o wa sọ fun pe ẹwọn lai lai ẹwọn gbere ni o to si iru eniyan bayi ẹni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ẹwọn gbere ẹwọn lai lai ẹwọn arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a ti nda eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eyi ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eyi ni olorin dafidi nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avantes waju ti a wa lodo Olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo Israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba Jesu Kristi pade eni ti ko ti to igbala Olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo Olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu Olowa eni wo pe bi ababa Olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye Olorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Kristi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo Oluwa Olorun awon omo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro Olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro Olorun ni a tun fi oro Olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe

rí wọ́n gbòòrò ìyípadà ọkàn ìgbàlà tí àwọn kèfèrí tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn tí kò lọ́lọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbà tí wọ́n gbọ́ wípé àwọn wọ̀nyí ń yí padà sọ́dọ̀ ọlọ́run wípé àwọn wọ̀nyí ń gba Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wọn wípé à ń korúkọ wọn nínú ìwé èyè lọ́run à ń wẹ̀ wọ́n nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn èyí mú kí ayọ̀ kí ó wá sí àárín àwọn arákùnrin ìkíní ni wípé ìwọ pàápàá ò ní ìgbàlà ọlọ́run èyí máa ń fa ayọ̀ ìkejì ni wípé ó ń gbúròó àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fi ayé wọn fún Jésù Kristì ó ń gbúròó àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n di ọmọ ọlọ́run èyí máa ń fa ìgbàlà ó máa ń fa ayọ̀ ńláńlá wá sí ọkàn àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ìkẹta ni wípé ó ní ìdàpọ̀ ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run nínú orin dáfídì orí 16 ẹsẹ̀ 11 orin dáfídì orí 16 ẹsẹ̀ 11 ìwọ ó sì fi ipa ọ̀nà yìí hàn mí ní iwájú rẹ ni ẹ̀kún ayọ̀ wà ní iwájú rẹ ni ẹ̀kún ayọ̀ wà lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ ni dídùn inú wà láéláé nígbàtí a bá ní ìdàpọ̀ àti ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run tí a wà ní iwájú ọlọ́run ní ìgbà gbogbo tí a rí wípé ó ń ṣẹ̀ṣọ́ lórí wa àwa pàápàá à ń rìn níwájú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni yíyẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni mímọ́ à ń jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí ó máa wẹ̀ wá ní ìgbà gbogbo ó ní níwájú ọlọ́run ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run níbẹ̀ ni ayọ̀ ńlá níbẹ̀ ló wà ìkẹrin nígbà tí a rí wípé àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n ti bí a ti ń gbàdúrà wọ́n ní ìtúsílẹ̀ wọ́n ní ìdáǹdè wọ́n ní ìwòsàn a rí wípé irú èyí náà ó máa ń fa ayọ̀ fún àwa ọmọ ọlọ́run ìṣe àwọn apostelì orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ 5 Filipi sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìlú Samaria ó ń wàásù Kristì fún wọn àwọn ìjọ ènìyàn sì fi ọkàn kan fiyè sí ohun tí Filipi ń sọ nígbà tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n sì rí iṣẹ́ àmì tí ó ń ṣe ẹsẹ̀ 7 nítorí ọ̀pọ̀ nínú àwọn tí ó ní ẹ̀mí àìmọ́ tí ń kígbe lóhùn rárá jáde wá àti ọ̀pọ̀ àwọn tí ẹ̀gbà ń bájà àti àwọn amọ́kùn a sì ṣe dídá ara wọn kí ni àbáyọrí sí nǹkan wọ̀nyí kí ni ó fà ní Samaria nígbà tí wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìgbàlà wọ́n gba Jésù gbọ́ à ń wọ̀ wọ́n sàn a sì ń tú wọn sílẹ̀ kúrò nínú ìjìyà ìdánilóró àwọn ẹ̀mí èṣù ẹsẹ̀ 8 ayọ̀ pípọ̀ sì wà ní ìlú náà kì í ṣe báyìí nìkan nígbà tí a bá rí wípé iṣẹ́ ọlọ́run ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láti ọwọ́ wa iṣẹ́ ọlọ́run ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú ìjọ wa ó máa ń jẹ́ ayọ̀ àti inú dídùn àwọn ènìyàn ọlọ́run nínú Ezra orí 3 ẹsẹ̀ 12 ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú àwọn àlùfáà àti àwọn ọmọ Lefi pẹ̀lú àwọn olórí àwọn bàbá tí í ṣe alàgbà tí wọ́n ti rí ilé àtètè kọ́ ṣe wọ́n fi ohùn rara sọkún nígbà tí a fi ìpìlẹ̀ eléyìí lélẹ̀ lé ojú wọn ṣùgbọ́n àwọn púpọ̀ sì hó ìhó ńlá fún ayọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn ènìyàn kò lè mọ ìyàtọ̀ ariwo ayọ̀ kúrò nínú ariwo ẹkún àwọn ènìyàn nítorí àwọn ènìyàn hó ìhó ńlá a sì gbọ́ ariwo wọn lé òkèèrè réré àwọn wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ẹni tí a ti kó lọ sí òkú ẹrú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń padà sílé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kọ́ odi Jerusalemu tí ó ti wó lulẹ̀ tí ó ti fàya gbà tí a sì fi ìpìlẹ̀ ilé ọlọ́run lélẹ̀ tí wọ́n rí wípé yóò jẹ́ àǹfààní fún ọ nísinsìnyí láti máa jọ́sìn tí wọ́n rí wípé àwọn ti kúrò ní ilẹ̀ àjèjì àwọn tún wá sí ilẹ̀ bàbá wọn ibi tí a ṣe ìlérí fún Abrahamu fún Isaac àti fún Jacobo wípé àwọn ní òmìnira nísinsìnyí láti sin ọlọ́run lẹ́mìí àti lótìítọ́ àwọn àgbààgbà tí ó wà níbẹ̀ pé ayọ̀ tí wọ́n ní ó jẹ́ kí wọn kí ó bó sí ẹkún àwọn ọmọdé pàápàá wọ́n kó ìhó ńlá fún ayọ̀ èyí ni a rí lárọ̀ọ́wọ́tò wa pẹ̀lú bí àwa náà bí a ti rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé a mọ̀ wípé nínú kíláàsì àwọn elédè Yorùbá ni a máa ń wà a rí wípé bí a bá ti ń wàásù ní Gẹ̀ẹ́sì ìwọ̀nba tí agbẹnusọ
ati eni ton se itumo ti o ba le so fun wa iwon bayi lo ma ta si wa leti sugbon kilari ariwo pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede yoruba ni o fun ni anfani anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kokan eni apiri pe akilari ni isin yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amun kan won yi kuro ni a ri pe awa paapa a le joko ni ni isin ti yoruba ka korin ni yoruba ka gbadura ni yoruba ka se bele wa ni yoruba ka ka bibeli ni yoruba ka gbo iwaasu ni yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa paapa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede yoruba ni mi o mo fe cassette yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisisiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wi pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wi pe a ti ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada antu won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma n wa si igbesi aye wa wi pe bi a ba ni idahun si adura si o mo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti daruko Jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbesi aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohun ko nbe baba ti nkunle ta n gbadura ta n ke pe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ke wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo ka yi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isinsiyi e ko beere e ko ti ibeere ohunkohun le oruko mi e beere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon omeriri awon to je wepe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama niwaju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi
bawo lo se nse ninu aye ta wa yi ah ah pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko Jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun wo orin Dafidi orin Dafidi ori ikerin dini adoje orin Dafidi okan eji efa ori ikerin dini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na le nu wa kun fun erin ati ehan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keteri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wa dura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keteri awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe ah mo ti gbọ nipa ilesin yen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo wi pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo wi pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu Jesu Jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe Olorun igbala Olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wi pe a ti wa ninu Oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo Olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi a ti gbadura ti Olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti Olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti Olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo wi pe Olorun yire wa wo ni o Olorun dan wa wo ni o Olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi o ni sibe emi o ma yo ninu Oluwa emi o ma yo ninu Olorun igbala mi o n so fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyan ja bi o tile je wipe a ori je to bi o tile je wipe ise eran osin
we pe won o lere to bon se ri tele tele bi o ti le je we pe ise oko tabi ise awon agbe we pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun olowa olorun si ni agbara mi o ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o so fun awe pe bi a ba yo ninu olowa ni asiko ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bi ni bi a ba yo ninu olowa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu agoke yo gbe waga yo mu ani itesiwaju yo mu lo si ibi giga mo so le kan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi aba nse fitina wa bi aba koju ija se wa bi o ba dabi eni wo pe a nsoro wa gege bi ati bi a npe gan wa nitori wi pe agbagbo ninu Jesu Christi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati eso goji lekan won si te sitire nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni se nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu wo se ikokan le logoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won ba nu je o won yo won o sokun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kile ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti a ri wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura won si n korin iyin si olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla si se to be ti ipile ile tubu mititi ogon gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki a ri enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka eyi ri o ka ri se o n se nigba ti o ba bo sinu wahala se o n se bayi se o n gbadura se o n korin se o n yo niwaju olowa eyi ni a ri wepe awon wonyi se bi won ti n yo niwaju olowa ti won so fun olorun wepe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni ti o ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won ti yin oluwa logo bi won ti ko niyin si oluwa bi won ti yo niwaju oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari we pe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale korin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun atele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi abawa ninu ibanuje papa o ye ki a ma korin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo ni waju olowa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinu je sugbon awa nyo nigba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa bi olorun
ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinu je e je pe ki se ibanu je die ni Paul apostle ni o ni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinu je ni sugbon sibe sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Olowa bi o ti le je wepe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe amu iduro onigbagbo ni bi ise nitori pe amu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Olowa ninu Heberu ori kewa Heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun e si fi ayo gba ikolo eruyin e si fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se wepe nigba ti a ko won leru wepe nigba ti a je won niya wepe nigba ti a re won je wepe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wepe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari wepe won yo ni waju Olowa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini Petero kini lati ori kerin lati ese ikeji la si ese iketala o ni olufe e ma se ka idanwo ina tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo idanwo tin joni bi ina idanwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idanwo ti o le popo o ni olufe eyin eniyan Olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo tin joni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyiri la npe be o ni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si Olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun Olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fo Olorun ma je mu ti a tin ba Olorun da lati dan won wo o ni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo o ni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo Olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je tabi ari sese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi duke aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njoni tabi a ni awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o ti re ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin eyi ti awon omo Moabu ati awon omo Amoni ati ninu awon omo Edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphat wa ese iketa Jehoshaphat siberu o si fi ara re si ati wa Olowa o si kede awe ja gbogbo Juda wo ese ikokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe ki lo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de ki lo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki
ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan wonyi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeje ki won so won di eru ibanuje popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati Josafati ti ori ogun lanla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokan le logun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nlepa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu olowa wese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin olowa olowa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu olowa bi a ba n kigbe si olowa bi a ba n ko ni iwaju olowa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju olowa o ye ki a re niwaju olowa o ye ki a so fun olorun wi pe ati di ti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju olowa gbohun re soke ki o yo niwaju olowa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe olorun se ti bi fun mi olorun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si olowa nibe ni a ri wo pe isegun je ti won nitori be kipe olowa so fun olowa ki o yo niwaju olowa wi pe bi awon wahala won yi tile wa sibe sibe emi o yo niwaju olowa olorun igbala mi.

lati ese ikini nigbati rakeli ri pe oun ko bimo fun jacobu rakeli se ilara arabirin re o si wi fun jacobu pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori oun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon oun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa njowu o wa so pe a kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba n wa si ile esin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so wi pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi beri sile gbogbo ti mo tin gbadura ti mo n wa si church lemo lemo ti mo n wa ni igba gbogbo bi o ba se wi pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma kun fi church na sile ma fi beli sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda re ja eti aba fi mu ohun igbagbo ki a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabi eni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabi eni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo pe o se temi e ti a ba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun we pe bi n ba bimo okunkun se okunkun dabi eni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi a ba ni igbagbo a o ri pe igbagbo yo ma korin didun ni ogonjo oru se oranti sila on paulu bi won tin korin be ni a ri pe isele nlanla o sele be ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wa ala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe gbogbo ede re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o sese ke ma foju ri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni wi pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o tile je wi pe awon igana jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi jericho ka lekini bi odi jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo koni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi jericho ka ni ojo karun a tun yi odi jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o tile ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi jericho ka ni ojo keje mo n so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo n so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni wi pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yi o ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idari loju wa wipe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wipe golaati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wipe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wipe bo ti won kori a o segun mo mo wipe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko jesu igbagbo lo ma n soro oro imuni lokanle oro ireti

0: yípadà ọ̀tún wá sí ìgbésí ayé olúkúlùkù wa lórúkọ Jésù. Àdúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́, ẹ là wá lójú láti rí ohun ìjìnlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ẹ pà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹtàlá. Matthew orí kẹtàlá, ẹsẹ̀ ìkejìdínlógójì. Oko lè ayé, irúgbìn rere lè àwọn ọmọ ìjọba, èpò sì lè àwọn ẹni búburú ni. Irúgbìn rere lè àwọn ọmọ ìjọba. Lónìí, a ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ ìjọba Ọlọ́run. Ọmọ ìjọba Ọlọ́run tàbí ìjọba ọ̀run ìkan náà ni. Àwọn ẹlòmíràn bí a bá ń sọ nípa ọmọ ìjọba ọ̀run tàbí ọmọ Ọlọ́run kì í yé wọn. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sàmì fún láti kékeré, bí a bá jẹ́ ẹni tí a ti sọ ní orúkọ Kristiẹni, orúkọ àwọn onígbàgbọ́, tàbí ẹni tí a ti máa ń mú lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi láti kékeré, tàbí ọmọ tí a ti ka Bíbélì fún láti kékeré, tàbí bí a bá wá láti àwọn tí a máa ń pè ní agbolé ìgbàgbọ́, tó jẹ́ wípé lóòrọ̀ kùtùkùtù bàbá alago àsìkò gbo àjọ pé àáka Bíbélì, a máa ń ròyìn pé nítorí bẹ́ẹ̀ a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa ẹni tí ń ṣe ọmọ Ọlọ́run tàbí ẹni tí kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń rò wípé ọmọlúàbí àti ọmọ Ọlọ́run wípé ìkan náà ni. Bí a bá rí ẹni tó ń rìn jẹ́jẹ́, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lawọ́, ẹni tó máa ń ṣàánú àwọn alágbe, ẹni tí ó dàbí ẹni pé kì í nìkan jẹun, a máa pe àwọn ẹlòmíràn láti pín nínú àwọn ohun tí ó ní. A máa ń rò wípé irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, tàbí a máa ń rò wípé àwọn tí wọ́n ń lọ sí ilé ìsìn, ó ṣeéṣe kó jẹ́ ilé ìsìn àwọn tí wọ́n ń ka Bíbélì, tàbí àwọn tí wọ́n ju Bíbélì sílẹ̀, tí wọ́n ń gbé nǹkan mìíràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀sìn wọn, tàbí ẹni tí ń gbàdúrà, ẹni tí ń gbà àwẹ̀, tàbí ẹni tó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àwọn ẹlẹ́yà mẹ̀yà ìjọ. A máa ń rò wípé irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ti di ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Bíbélì ni amọ̀nà atọ́ka láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ẹni báyìí ni a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, tàbí ẹni báyìí ni kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n níbi tí mo ti kà fún ọ, ó sọ fún wa wípé àwọn kan wà tí a pè ní irúgbìn rere, àwọn kan wà tí a ti sọ di rere nípa orí ọ̀fẹ́, tí a ti sọ di rere nípa ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì, àwọn kan wà tí a ti yí wọn padà, tí wọ́n ti di rere, tí a ti mú nǹkan tí ó jẹ́ wípé ẹ̀dá àbínibí tí ó ń jẹ́ kí a hu ìwà tí kò dára, tí a ti mú kúrò. Àwọn wọ̀nyí lè a pè ní ọmọ ọ̀run, ọmọ ìjọba ọ̀run. Kí ẹ̀kọ́ yìí kí ó lè yé wa dáradára, mo pín in sí ọ̀nà mẹ́ta. Ọ̀nà kínní, ọmọ Ọlọ́run. Àwọn wo ni Bíbélì pè ní ọmọ Ọlọ́run? Ìkejì, ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé Bíbélì fi yé wa wípé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ ọmọ nínú agbolé ìgbàgbọ́. Ìkẹta, ìfarajìn àti ìfaraẹnirúbọ àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹni tí ó bá jẹ ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́, kì í ṣòro mọ̀. A máa ń rí ní ìgbésí ayé wọn, a máa ń rí ìgbọràn wọn, a máa ń rí ìfaraẹnirúbọ wọn, a máa ń rí ìjólóòtọ́ wọn àti ìfarajìn tí wọ́n ní nínú ìjọba Ọlọ́run. Wò ó láti àkórí kìíní. Àwọn wo ni ọmọ Ọlọ́run? Wo orin Dáfídì. Orin Dáfídì orí kẹtàléní ọgọ́rùn-ún, ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Bí ìlà oòrùn ti jìnà sí ìwọ̀ oòrùn, bẹ́ẹ̀ ni ó mú ìrékọjá wa jìnà kúrò lọ́dọ̀ wa. Bí bàbá ti ń ṣe ìyọ́nú sí àwọn ọmọ, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ń ṣe ìyọ́nú sí àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. ese meji ti mo ka fun yi o dabi awon ese ti o kuru popo sugbon won je awon ese ti o kun fun ijile itumo be ba nso nipa ore ofe olorun anu olorun idariji olorun be ba nso nipa ore ofe tin so wa di omo olorun lakoko o so fun wa wi pe ke a to le di omo olorun olorun ni se nkan kan nipa ese ati ire koja ti o wa ni igbese aye wa mo mo wi pe bi o ba je ni tin ka bibeli o mo wi pe ohun ti o ya wa ya olorun ni ese ti o wa ni igbese aye wa nitori olorun wa ni oke a wa ni isale ohun to wa laarin eni to wa loke ati eni to wa ni isale ohun ni ese ti o je idena tabi idabo laarin wa tabi ke a so wi pe enikan wa lori oke ikan wa ninu ogbun ohun ti o ya wa nipa ohun ni ese ti o wa ni igbese aye wa ke a lo gege bi apere ni ede miran ohun wa ninu imole awa wa ninu okunkun nitori be idabo wa laarin olorun ati eniyan gba ti a ba mu idabo yi kuro ti a ba mu awon ese won yi kuro igba na gan ni a mo wi pe a di omo olorun o wa so fun wa wo le kan si ni ese ikejila bi ila orun ti jina si iwo orun be ni o mu ire koja wa jina kuro lodo wa bi o ba foju inu wo ohun ti a pe ni ila orun o je ibi ti orun ti yo laaro bi o ba foju wo o ba foju inu wo iwo orun o je ni asale nigba ti orun ba wo bi o ba wo lati ila orun si iwo orun o ri wi pe won jina sira won popo popo e je wi pe bi a ba mu nkan kan si iwo orun eni to wa ni ila orun ko le ri iru nkan be e ni onisamu fi wa wi pe je o je mo wi pe o sese ki olorun sanu fun wa ki olorun ki o we ire koja wa nu ki olorun ki o mu aise dede wa ire koja wa awon ese wa ki o mu jina si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun bi o ba je be o je wi pe awon ese won yi won ko si ni odo wa mo awon elomiran ojojumo ni won fi n je wo ese e je wi pe ese yi wa ninu won ese yi wa ninu ago won ese yi wa ni igbese aye won sugbon a so fun a wi pe bi a ba ti ni idariji olorun ti mu awon ese won yi kuro o ti mu ojina rere o dabi iwo orun bi o se jina si ila orun be ni a mu awon ire koja awon ejina kuro lodo wa eyi ni o fi ri wi pe ninu ijo wa nihin a ki fi ojojo isimi ojo aiko bayi ki a fi ma je wo ese a ki fi gbogbo ipade oju ile ka fi ma je wo ese a ki fi gbogbo akoko adura ki a fi ma je wo ese ki lo de nitori pe ati mo awon ese won yi ati mo jina si wa o wa so fun ani ese iketala oni bi baba ti se iyonu si awon omo beeli oluwa n se iyonu si awon ti o beru re gba ti o ba gbo oro olorun a mu iberu wo inu okan re iberu olorun iberu idajo olorun bi olorun ba ti n so fun o wi pe ese o ma mu ijiya wa wi pe ese ma mu idajo wa bi o ba je eni ti o fe sumo olorun o ri wi pe bi olorun ti n so fun o ti o n fi awon ese re han o be ni iberu wonu okan re iberu lo ma mu o lo gbadura iberu lo ma so mu o ke pe olorun wi pe olorun dariji mi olorun sanu fun mi olorun mu ese mi kuro olorun ma je ke awon ese won ki o je iparun mi oni bi o ba ti je eni to beru be eni to n wa riri niwaju olorun nitori awon ese re oni yo mu ese won yi kuro yo dariji o idariji ni o so wa di omo olorun nitori be je ki o ye o wi pe ki se gbogbo eni ti n pe mi le oluwa oluwa ni o wo ijoba orun ki se gbogbo eni ti n ki gbe pe oluwa oluwa ni a pe ni omo olorun kiki awon ti a ti dari ese won ji kiki awon ti a ti mu ire koja awon kuro kiki awon ti o je wi pe ese o tun ma joba ni igbese aye won mo awon ni a n pe ni omo olorun bawo ni a se le segun ese bawo ni a se le bori ese iwe mimo je ki o ye wa galatia ori keta. Galatia, ori keta. Lati ese ikeji lelogun. Shogbon, iwe mimo, ti se gbogbo nkan, ti se gbogbo nkan mo, sabe eshe. Ki ale fi ileri nipa igbagbo ninu Jesu Kristi fun awon ti o gbagbo ohun ti a so fun anihin o je ohun ti a ti so fun ninu Rome ori keta bakan na we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si ti kuna ogo Olorun eni a fi so pe iwe mimo ti se gbogbo nkan mo sabe ese we pe iba se funfun iba se dudu iba se kuruntu iba se omowe iba se awon ti won wa ni oko ni abule tabi awon ti won wa ni ilu oni gbogbo eniyan patapata le atifisi abese ti ese njoba ninu won ti ese njoba lori won oni sugbon a fi ileri pamo fun wa ninu igbagbo ninu Jesu Christi we pe be aba kepe olowa we pe a o gba wa la a o dariji wa a o mu iyipada otun wa si igbesi aye wa we se ikerindinlogbon nitori pe omo olorun ni gbogbo yin nipa bawo nipa igbagbo ninu Kristi Jesu oni bi a se ndi omo olorun ni we pe gbati a ko ese sile gbati a ko isu sile gbati a ko okunkun ati ise okunkun sile gbati a ko awon ere koja wa gbati a ko won sile gbati a so fun olorun we pe ki o saanu fun wa we pe ki o we ese wa nu ti a se fi oju igbagbo wo oke Calvary bi a ko tile ri ni oju iyara sugbon ti a mo wepe a mo wepe Jesu Kristi ku fun wa gba ti a ti ri Jesu Kristi pelu igbagbo ti a ri pe o da o ta eje re sile fun wa oni nipa be nipa igbagbo ninu Jesu Kristi a di omo Olorun ninu Johanu ori kini Johanu ori kini lati ese ikewa oun si wa le aye nipase re li asif ti da aye aye ko si mo o to awon ti re wa awon ara ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oroko re gbo e je ki o ye wa wi pe gbati Jesu Kristi wa ki se fun awon Jew nikan sosho ni Jesu wa fun won ni o wa le aye nipase re le a si ti da aye aye ko si mo o se se ki o ti ba awon elomiran pade awon ojiyan awon ti won ma ntako oro Olorun awon ti o je wi pe ninu iwa ailoye aikeko oro Olorun won ma so wi pe Jesu ko wa fun awon eniyan dudu wi pe esin iborisha esin ibile esin abalaye wi pe eyi ni ni ti awa eniyan dudu wi pe awa ti atun lo gba esin kristiani ti an ka bibeli wi pe ajeji esin ni fun eniyan dudu wi pe patapata ni gbogbo aye gbogbo eniyan dudu ni o ye ko ma borisha sugbon oye ti o ye won ni wi pe nipa Jesu le ati da gbogbo aye ati Nigeria ati Africa ati alawo dudu ati alawo funfun wi pe nipa re le ati da ko si ohun kan ti a da leyin Jesu Kristi nitori ba je ki o ye o ki o fi awon ojiyan awon eleke ki o fi won sile o wa so wi pe o to awon ti re wa awon ti re ko si gba o wa so fun ni ese keji la we pe sugbon iye awon ti o gba ibi kibi ti a ti le ri won iye awon ti o gba iba ase ni ile alawo dudu ni tabi awon alawo funfun iba ase awon Jew iba ase awon keferi ibi kibi ti iba je iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ko sese fun o lati di omo Olorun lai gba Jesu Kristi gbo awon elomiran ma nso wi pe kasa ti jolo oto ninu esin kesin ta ba wa iba se esin igbagbo iba se esin miran ohun ti Olorun be lowo won ni pe ka won sa ti je olufokansin olooto wi pe awon mo wi pe ni ojo ikehin ati on tele Jesu ni o ati on tele elomiran ni o wi pe gbogbo wa patapata la o lo si ijoba orun ki se be o o ni awon ti o gba awon nikan le a fi agbara fun lati di omo olorun ani o tun tenumo awon ti o gba awon na ti o gba oruko re gbo nigba ti a ba ti je wose wa ti a ti ko sile eyi ni o mu wa di omo olorun eni o mu wa di ajumo jogun pelu Jesu Christi wo ninu Romu ori kejo Romu ori kejo lati ese ikerinla nitori iye awon ti an se amona fun lati odo emi olorun wa awon ni se omo olorun o se se ki o ti gbo eri awon elomiran nigba ti won wa ninu esin miran o se se ki won joko sori awo ki won si ma so fun olorun wepe olorun fona han mi adura awon lojojumo ni pe olorun fona han mi pe bi ibi ti mo wa ti ki ba se ona ona ti mo rin ti ki ba se ona olorun sa fona han mi o se se ki awon wonyi ma mo ijile iru adura be sugbon ori wepe lesese olorun a ma mu olo ka bibeli lesese emi olorun a ma lu won ni kumo ese ti won da ni igbese aye won won sa ma so pe olorun fona han mi ti ti o fi to won si ona ihirere awon won ti a se amona fun lati odo emi olorun ti a mu won wa sinu irere ti oye wa ye won nisinsin we pe ko si igbala ninu elomiran afi ninu Jesu Christi nikan sosho awon won yi ni o di omo olorun nipa igbagbo nipa iwenumo ese won ati nipa pe ati dariji won wese ke dogun nituri eyin ko tun gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi sodomo eyin ti gba emi sodomo nipa yi ti awa fi nke pe aba baba bi ki ba se wi pe emi sodomo yi wi pe olorun fi ta wa lore a ki ba pade lopopo ona a ki ba pade ninu ahere a ki ba pade nibi ti won tin jo ti won tin korin ti won lago a ki ba pade nibi esin olorun fun ara re nigba ti o ba ri ogbe okan wa olorun fun ara re nigba ti o ba ri wi pe a n wa ojubo olorun a n fe ri olorun a n fe sin olorun oun lo ma fun ani emi isodomo bi o ba je eni ti olorun ti fi oye ese ye eni ti olorun ti je ki o kunle ki o gbadura ki o je wese ki o ko sile ti o si ri wi pe alaafia olorun ti de ti o ri wi pe isegun lori ese o ti de si igbese aye re o ri wi pe olorun se o ni olori re o fun o ni emi isodomo je ki o ye o wi pe ati ri awon ti o lo si ile ikeko bibeli ti won le ka bibeli lati ibere de opin sugbon ti okan won o te okan won o lo sile okan won o gba fun olorun lati le dari ese won ji won bi won tin jade o se se a le pe won ni oruko koruko a le pe won ni bishop a le pe won ni alufa sugbon emi isodomo ko je ti won awa ni olorun se lori lori re wi pe nigba ti a mo ese gege bi ese a se ko ese sile a ke pe oluwa agba ise ori igi agbelebu ti Jesu Christi agba agbo nigba yi gan ni olorun fun ani emi isodomo wo ese kerindinlogun emi ti kara re emi ti kara re le o n ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re ni o n ba emi wa jeri wi pe omo olorun le awa ise awon elomiran wa akonisina da n pe won to je wi pe bi enikan ba tin denu ijo won ma gba lo won so pe ah gba to ti wonu ijo o ti di omo olorun ki se ipo alufa ki se ipo adari ki se ipo adari idapo jule lati so enikeni di omo olorun a o le so enikeni di omo olorun a o ti le so ara wa paapa di omo olorun bi o ba je wi pe aronuku ada a ko ese wa sile a gba idariji latoke wa o ni emi fun ara re ma gba ise olorun se alufa ti o ba n so fun enikan wi pe aha gba to tin wa sinu ijo wa o ti di omo olorun lai ni awon ohun ti a n reti lowo eni ti o je omo olorun lai ni awon ami iyipada okan iyipada igbesi aye eni lai ni iru nkan be ki alufa kan ki o kan so pe ah o ti di arabinrin o ti di arakunrin o ti di onigbagbo ma wa dede o omo olorun ni o nisinsin yi o ki awon eniyan ko si pato pe lagbara ti di omo olorun ki se be awon elomiran won ni to ba ti foroko si card kan o ti di omo olorun awon elomiran won ni to ba tin sanwo ni dede ninu ijo o ti di omo olorun ki se be emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le wa se mo fe bi o ni bere kan teti sile se o sese ki eniyan ki o ma wa si ile isin ki o ma lo si ile ijo ni asale ki o ma lo si ile cinema ni asale ki o ma lo si idi oti mimu ni asale ibi ti o ti mu oti yi ki emi mimo olorun ki o ma so pe aha o kare omo daada gba to ti lo si ile isin laaro to wa mu amuyira oti nisisi ko ma ba emi re jeri we pe o di omo olorun iwo na mo pe ko sese be se o sese fun keni kan ma wa sinu ile isin ki o di osan bi o ba ti dele ko fi ja peta pelu oko e ko so wipe o je gba be ko ma ko be sin ja ko be sin ni pariwo se nibi to tin ja yi se o sese ki emi olorun emi mimo olorun emi otito ki o so fun wipe omo olorun ni wo ise rara gba ti eniyan ba kunle lori ekun e sugbon ti o ri wipe o nje elese ti o be sin ni kigbe ti o be sin ni sokun ti o be sin ni gbadura ti o nje owo fun olorun ti ko fi ohun ko pamo ti ko di ebi ese ti e le elomi lori wipe eyan daada ni mi oko mi le eyan boroku eyan daada ni mi iyawo mi ni o se ba gbele po eyan daada ni mi baba ati iya mi awon na ni ti won lowo eyan daada ni mi sugbon awon idile wa awon le eyan boroku awon le ese iya ese awon baba wa ni mo nje iru eni be ti o je eni ti o wi awawi iru eni be ko ni ni emi olorun lati so fun wi pe o ti di omo olorun eni ti emi olorun ma ba jeri ni eni to ni irele eni to wa si waju olorun eni to tun ba ni waju olorun eni to so fun olorun wi pe ohun ki se eyan daada wi pe ninu ese lati bi ohun ninu ese ni iya ohun loyin ohun ati wi pe ohun fe bo lowo ese ki olorun ki o sanu fun eni to ro ma agbelebo eni ti o wa ninu eje Jesu pelu igbagba awon ni emi Olorun ba jeri ninu emi won wi pe awon ti di omo Olorun o wa so fun wa oni ki se alufa oni ki se enikeni ki se ajere okan lo so wi pe ati di omo Olorun emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe ati di omo Olorun wi pe omo Olorun le awa ise bi a ba je omo Olorun ami wo la fi mo omo Olorun awa ti a ti pe die ninu ijo awa ti a ni emi Olorun o ma mo bi o sese ki o ma lo loju titi ki o kan taju soke kan ko ri enikan emi Olorun a so fun wi pe arabirin wa niyan bo ba ti o lo ba emi eyan ma so fun wi pe arabirin Oluwa ni wa ni arabirin se gafara fun mi o o ye mo fe di lowo die se onigbagbo ni yin o n paapa bi o ba je eni ti o ni emi Olorun bi o ba ti ri iwo na to ri ami emi Olorun lara re ami rele ami ti Jesu Christi ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ani se dipa leyin na e gbara yin mo pe omo Olorun ni mi ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo Olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse nkan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo Olorun o ye ki a ni ami omo Olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo Olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se Eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko pe ta ti rira bi a ti wa o se se ko je ibodo ibodo ko la wa eni ya ma wo wa wi pe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin nbo le ti wa ani ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na ani emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja ko ni baba e ani se mo won ni ani omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo Olorun eni to ba ji omo Olorun a ri ami omo Olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo Olorun kini ru ami ta fi mo omo Olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasha bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni ti n gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o ti n gbo nipa iwoso ni gbagbo lo ma so fun olorun pe ah olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o ti n gbo nipa wepe ko dara lati je akobirin jo wepe oko kan aya kan lese kese lo ti n so fun olorun wepe olorun fun mi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun gbogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagunla eni to n gbo oro olorun to n se be ni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaje omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa o ni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun o ni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lori re oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a nse ye ki a wo Heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe o ni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o o ni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile ni igba kankan ri ibi ti o je wipe bi ati nkunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe o ni ojojumo ti nba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba ti n soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyen ohun la kayi o ni nitori pe eni ti oluwa fe ohun ni bawi bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti a n gba sise wa ko da to bi olorun ba n ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni dipa ijo daada won ki be ni keni wi o ba ko mi rijo o ba je omuti e o ba ma jale nkan ki nkan to wo to ba ma se wipe won ki be ni keni wi nbe ko si ife olorun nbe ife olorun wa ni bi ti a tin ba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru labe ba wi olorun ba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi a ba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma kaakiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se ti o ba ri ibawi tan fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma n ba ni wi gege bi omo o ni ta ni o je omo olorun tooto ti olorun ki ba wi wese ikejo o ni sugbon
1: bien yi ba wa li a si ba wi bien yi ba wa li a si ba wi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro loru ede bayi o sese ke elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba se ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo pariwo lasiko lasiko ti a se ijosin ejule o bi o je pe ani kokorin kokorin daada ton so pe ah lagbaja okorin ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba di orun apadi a ma bo lohun yanju e iru nkan te lo mi fe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da ba ba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fi han ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wepe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo wepe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa ese ikewa nje bi ati ri akoko eje ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo we pe enikokan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo awon ami wo la fi mo we pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa wi pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu ti o ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki a mo wi pe bi a ba wa ninu ijo a je omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo a je omo fun oluso agutan aba ihu lori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa a si lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni idahun ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba ori lati gbo oro olorun ṣugbọn ki se wepe ka so wepe ah oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu olorun wepe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun wo galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi a fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we debi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori ni pati ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbe ega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin Korinti kini ori kerin lati ese ke dogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran ari apere nihin awon elomiran ti oye oye won ma so fun awi pe ah gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isoro gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ah ti yi o tun ma le gba kan ah oye oye won sori awon ara Galatia awon wa ni bo miran Paul n so fun won wipe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wipe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Korinti o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wipe o je ki deeper o je ki a ba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re ti Olorun mu o wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti dro gege bi eko ihirere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifaraeni rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifaraeni rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wa lanu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se ohunkohun ba je agbe ni baba bi awon ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo nfe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je sobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de ah a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya iya lo ntaja loja ni bi omo ba tin de lati ilewe bo se nboso ilewe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wipe ohun fe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to n da si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wi pe to ba ti wa nkoki nkan to ba tin fe mo fe ri olesho agutan ko ri olesho agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe ko bibeli ko se ka se fun mo fe iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraje ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o gboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo Jesu nso fun wi pe ka mo soro wi pe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wi pe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin Jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wi pe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun Jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki e se dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wi pe an pe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami rele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni diku ijolo to wa koni diku elomiran bi aba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun ipe ma gba nkan yi sodi o le oksu agutan fe ire re ni awon adari fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun se be lese ni wa tolorun mu akuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to n wewa mo lojojumo to n fo wa mo lojojumo to n soro oro won yi oro ijoba olorun to n so si wa lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki a dabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o n fe se ife olorun e je ki a dide duro e je ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati n tenu mo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si n fe ni ami awon omo olorun o n fe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura titi emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

so fun wa wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun oni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese ketala oni e ki esara ara se ori nihi wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika oni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun ayato si awon ti o wa ninu aye nihi ni o so wi pe ara e ki esara ki okan buburu ti a igbagbo ki o ma se wa ninu eni keni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibi kan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi so fun a wi pe nigbati a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketa la sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti mu ni lokan le ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se wo pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se wo pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won ni lo lera lera limodimo wi pe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri wi pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wi pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki eni kokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejilelogun e je ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o n da wa lebi boya a ti se ohun kan sugbon ti a n bo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan naa wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi laanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a si sumo to si pelu ekun igbagbo ki n se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa wipe awon eko ti a ti ko awon ti a ti
gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a aye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsomo etile ojo wo lo nsomo etile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo farahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsomo etile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun wa pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni adota 46 Luke ori kefa ese ikerin din ni adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu bi o bi awon wonyi lero ni e ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi o ni kiye si igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile naa nigba ti a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokunkundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa o ni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na o ni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to n je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma n fe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbesi aye won won ti le ma n gba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo n reti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a n wa emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi
eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o ngbo ti re adura mi ni wepe a o ni je eni ti ngbo ti ngbagbe a o je eni ti ngbo ti ngboran loruko jesu nisisiyi an lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji lelogun le atika bi ati ri ti apostle ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kaye fi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru o nto je ki o so be ni wipe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o nso wipe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi an wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotheo ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni wepe ko bodo tan o je ki o ye wa wipe ni toto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wipe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a ka ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wepe a o fe be ni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wipe e mo wipe timotheo yi arakunrin wa ati ti o sile o ni bi o ba tete de e je wepe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti an soro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi wo wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wepe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imu lokanle o si fe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya a se aisan tele sugbon ati gbadura nisisiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imu lokanle eni kokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisisiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wepe irorun ti de nisisiyi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imu lokanle eni kokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu ebi ni tabi nibi ise ni sugbon nisisiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imu lokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wipe timotheo yi o ati da sile paul si so wipe nigba ti o ba de ohun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le n pe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni timotheo ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun
lati titi de ese kini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe Timotheo yi o ti gba Olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ile oro Olorun oro Olorun ti asiko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe ohun papa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketa din logun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo tin koni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun tin ko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerin din logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu tin se ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni tin sapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu tin se nitori na ki enikeni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihin rere eyin ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri we pe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kankan wa wi pe ati da Timotheo yi sile inu ni bi ni tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu wi pe oun lo oun yoo lo ba awon ara Hebrew lati tesiwaju lati maa ko won ati wi pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu nibi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati maa se ise Olorun ki o si maa mu awon elomiran lokanle bi o ba je wi pe iwo paapa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu nibi ni nitori ihin rere o ye ki o mo we pe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wi pe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin
Eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni ari ko ninu oro ti an so yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran ti kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ari ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi on kon ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko jesu ati we pe irin ajo wa paapa ninu aye yi fun re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je we pe owo ago ti an wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esin ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin eni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisin bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluṣagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo oni hirere wi pe ore ofe o se pataki pupo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji yi wa o sin wa lati odo Jesu Kristi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipasẹ enikan Jesu Kristi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu
o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese ese kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa yi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa yi ti awo le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala iberu ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigbati a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin de logun nitori na eje ki a wa se bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re ri koja si ayeraye pelu iwenumo eje jesu kristi o ni eje ki a wa se bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wepe eyi ni oro kan na ti olorun so fun anisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan oun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wepe wahala wa ninu ile o dabi eni wepe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wepe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wepe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wepe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wepe isun gbogun ti o ki o ranti wepe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe a so agbara mi olorun so fun paul wepe a so agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi wepe gbogbo ore ofe e je wepe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko wa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wipe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se leri fun enikokan wa yo je ti re loruko jesu
oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so we pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ise wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesus sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni so ni mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara e mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

ki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si on ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda eja sile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu sugbon awon oluda imoran be ni an so wi pe won ni owo aimo inu olorun ko si dun si won ninu Isaiah ewe woli Isaiah ori ikini anka lati ese ikewa gbo oro oluwa eyin olori Sodomu fi eti si ofin olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni olorun ba soro nihin sugbon o pe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won Oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi eyi ni a npe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin Olorun wi pe kini o ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi tale o bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wi pe bi olorun ba wo o ti o nso wi pe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe tani o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade kuro ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe gbe gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin olorun ni awon deeper won gbe tuntun de o won ni ki aka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo won na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo n se nihin ele jade bọlọrun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu fu to ba mu su.

0: yaso ni igbese aye wa oni we pe aje enibe ti nu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada aje ayan fe olorun ni toto asije olododo ikeji ni we pe anyi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eniti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini atiri eyi si eniti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni iru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma je bo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada aje ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je pe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbala ninu Jesu Kristi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ti won wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse kì í ṣe ojúṣe wí pé kí a kàn máa darí ìdàpọ̀ ojúlé nìkan àwọn tí wọ́n wà ní ìdàpọ̀ ojúlé ṣé wọ́n ti ní ìgbàlà ṣé wọ́n ti mọ olúwa ṣé a ti yí wọn padà ṣé ọlọ́run ti fún wa ní ọgbọ́n tí a fi lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ tí yóò jẹ́ kí wọn kí ó lọ sí orí eékún wọn láti gbàdúrà àgbàyọrí sí ìgbàlà títí a ó fi yí ìgbésí ayé wọn padà èyí ni èso tí ọlọ́run ń retí láti ọwọ́ rẹ àti láti ọwọ́ mi láti ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí a ba lè máa mú àwọn ọkàn kọ̀ọ̀kan wá sínú ìjọba ọlọ́run kí sì ni èrè tí ó wà fún irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bí o bá bẹ̀rẹ̀ lónìí bí o bá tẹ̀síwájú tí o yí padà tí o bójú wẹ̀yìn tí o ń sọ fún ọlọ́run wípé lọ́jọ́ lójoojúmọ́ ni o máa bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ nípa ìjọba ọlọ́run a ò sọ nípa àwọn tí ń sọ̀rọ̀ nípa olùṣọ́ àgùntàn àwọn ẹlòmíràn wọn ò mọ ohun tí a ń pè ní ìwàásù ìhìn rere ohun tí wọn máa ń sọ fún àwọn olùmíràn ni wípé ẹ wá wo olùṣọ́ àgùntàn tó wà ní ìjọwa ìjọwa dára ju ìjọ mìíràn lọ àwọn mìíràn tí wọn lọ ń bẹ̀rẹ̀ ìjọ ẹ wọn ò ṣe ìfẹ́ ọlọ́run ìjọwa ló dára ju èyí kọ́ la ń sọ ohun tí a ń sọ nípa ìwàásù rẹ̀ ni pé kí a máa wàásù Jésù a ò fi orúkọ olùṣọ́ àgùntàn fún wa kí a ba lè fi orúkọ olùṣọ́ àgùntàn gbà wá là orúkọ Jésù Kristi onígbanilà iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù Kristi ṣe lórí igi àgbélébò onígbanilà kì í ṣe ìjọ kì í ṣe olùṣọ́ àgùntàn ṣùgbọ́n bí a bá ń jèrè ọkàn bí a bá ń sọ fún àwọn ènìyàn wípé Jésù ń gbàlà ati wipe eje re o nwe ni mo be a ba le se be o je mo wipe ere popo lo wa fun awon ti won ba nsese fun olorun le ona be ye ke a wo chronicle keji ori ke dogun ese ikeje chronicle keji ori ke dogun ese ikeje sugbon eyin mu arale ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere ori bi abagba oluwa gbo bi e ba mo wi pe olooto ni oluwa ati wi pe ileri re ki ye ki ta se ki pale o ye ki a mo wi pe ise wa ninu oluwa ise ijire okan yo ni ere nihin ni ati gba awon eniyan wonyi ni iyanju wi pe ki eyin ki o mu ara le ki e ma je ki ohunkohun ki o je ki a rewesi nitori pe ise nbe lowo wa lati se ise wa nile ti a ni lati se ipago ajinde lo nbo yi a nfe ki awon eniyan ti o wa ni arowoto wa a nfe ki won ki o mo nipa jesu a nfe ki won ki o mo nipa igbala olorun a nfe ki won ki o mo nipa igbala ti jesu kristi ti o se asepe re lori ige agbelebo awon ti won kan lo si ilesin awon ti won kan so nipa ajinde tabi nipa je jesu kristi sugbon ti oye won bi a se le di eni igbala a nfe ki oye won iwo ni o je enu fun olorun emi ni won o je enu fun olorun gbogbo wa pelu isokan ni a o je enu fun olorun nitori be ma se je ki ohunkohun ki o je ki o rewesi ma se je ki ohunkohun ki o daya po o ni emu ara yin le ki e ma se de owo yin ke ma se de owo yin ma se je ki o re o ise npe fun enikokan wa o nso fun a wi pe nitori ise yin yo ni ere ni waju olorun ere ninu aye yi ati ere nigbati jesu kristi ti o ba farahan lati ko awon ayan fe lo nitori be sise fun olowa sugbon bi a ti nse ise yi o ye ki a ri wi pe ise ti a nse o je ise fun olorun nikan soso Matthew ori kefa ese ikini ekiyesi ara ki e ma se itore anu yin niwaju eniyan ki a ba le ri yin bi o ba ri be eyin ko li ere lodo baba yin tin be li orun awon elomiran ise won okun fun karimi okun fun igberaga okun fun oju saju okun fun agabagebe okun fun igberaga awon elomiran ti won ro wi pe won sise fun olorun ohun ti a ma n ri ni wipe karimi o po ninu ohun ti won se bi won ba ri wipe oluso agutan wa nitosi adari wa nitosi tabi elomiran wa nitosi won tepamose o dabi awon eniyan eleran ara ti won ni igbala igba miran o sese won wa ninu ise ijoba ki oga ibi ise ki o to ma se abojuto ki o to ma se ayewo gbogbo nkan ki o to ma kaakiri won akawojo won ni sise won ajoko won akawogbera sugbon bi won ba ti ri pe oga nbo awon eru adide won be si ni sise iru ise be ko ni ere awon elomiran won ma n se be ninu ijo gbogbo ohun ti o ye ki a se gege bi ojuse won ni se sugbon bi won ba ri wipe enikan nbo alabojuto kan nbo won be si ni dide ise karimi niyi o mo wipe nigbati eni yi ti o si nibe jesu wa nibe olorun wa nibe nitori be ki a ma se je ki ise wa ninu oluwa ki o je karimi ki a ma se je ki ise wa ki o je fun oju saju eniyan elomiran bi won ba wa ni awon nikan soso won ki se ise ti o ye ki won ki o se sugbon oju saju o ti po fun won bi won ba ti ri pe enikan nbo bi won ba ri wipe enikan ti o ma so wipe e ko se oluwa o olorun wa so agbara yin di otun o bi won ba ti ri pe enikan ti o ma soro fun won oro siri fun won won be si ni sise iru ise be ki se ise ti a n se nipa ife olorun o ye ki ise wa ki o je ise ti o wa laisi agabagebe laisi igberaga laisi oju saju lai si wipe anfe afe gbe ara wa soke tabi ise ti o je wipe eniyan le anfihan tabi ise ti o je pe aso la fe fihan bi a se ni oso aye to la fe fihan ko ye ki ise wa ki o ri be o ye ki o se ki o je ise ti a se pelu emi otito pelu okan otito ise ti a se si oluwa ati si itesiwaju ijoba olorun bi aba se be o daju wipe ere po fun wa ni aye yi ati ni aye tin bo ninu iwe ifihan ori keji le logun ifihan ori keji le logun ese ikeji la kiyesi emi nbo kankan ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukuluku gege bi ise re yo ti ri Jesu Kristi nbo ere re si nbe le owo re lati san fun eni kankan wa gege bi ise ti a se fun itesewaju ijoba olorun o ye ki a didi duro nisinsiyi ki a ba oluwa soro ki a so fun wipe a fe se ise ti o lere ise ijire okan awon oku okan ese won po nitosi wa o ye ki a dide o ye ki a ji ninu orun wa o ye ki a lo ba won soro o ye ki a mo wipe Jesu Kristi ti ko fun o si nfe ki a so fun won wipe oun ni olugbala dide duro ki o gbadura ki o fi akoko re fun olorun ki o fi ohun ni re fun olorun ki o fi awon talent ti olorun ti fun ki o fi fun olorun ki o ri wipe o se ise ti o lere ki o si ri wipe eso ti ise yi nso ni igbese aye re o je eso iwa ododo ki o si ma ri dede ki o ri wipe o ti kuro ninu ese o n gbe igbese aye otun ninu Kristi o si ri wipe ohun gbogbo ti o n se o n fa okan awon elese wa si odo olugbala ki o ba le dariji won ki o ni ireti ninu olorun wipe ni tooto yo fun ni ere ti o to ti o si ye ni akoko re gbadura so fun olorun bi o ba ti je alapara tele tele ole tele tele ninu ise oluwa so fun olorun wipe akoko to lati ji ati lati ja papa ninu ise oluwa. Olorun alaanu baba wa ni tooto a dupe wipe a tun wa siwaju yin loni lati ko eko bibeli a mo wipe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati wipe emi yin nikan soso ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi a ti wa loni e o fun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le di mu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Kristi oluwa wa loni a n tesiwaju ninu eko bibeli wa a n ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketa dinlogun Kolose ori keta ese iketa dinlogun ohunkohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa
1: ati gbogbo ayida yida wa ni gbolohun kokoru je ki la yi oba yi we pe a ri pe ofin olorun bibeli o po eti o nje itoni fun wa ni o to ye ki a se gege bi oni gbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase olorun ti o po to bayi e ni o fi je wi pe ninu majemu lai lai ni olorun fun mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le se se lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wi pe gbogbo awon iwasu ati alaye ti awon mo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon mo israeli tabi ti a fi nla won loye tabi ti a fi ngba won ni iyanju awon iti ako ni gbogbo majemu lai lai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigba ti jesu christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni o ni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi a ba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki yo ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti eti o wa ni isalele abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ranti ojo isimi lati ya asimi mo yo ranti we pe o ye ki a sin olorun o ye ki a bu ola fun olorun eyi ni jesu christ fi so we pe ofin akoko ni we pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun wa wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe enikeji wa gege bi ara wa enikeji wa ti a wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teriba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe enikeji wa a o ni ja lole bi a ba fe enikeji wa a o ni se panshaga pelu iyawo re bi a ba fe enikeji wa a o ni se agbere tabi panshaga pelu oko re bi a ba fe enikeji wa a o ni gbemi re bi a ba fe enikeji wa a o ni jeri eke si eni ti a feran bi a ba fe enikeji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti enikeji wa eni jesu christi ni o fi so fun wa wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi we pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si enikeji wa oro na ni ife eyi je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o daduro lori ife nihin ni ese ti a nko loni ni paul aposteli bi o ti je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a tin keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi oni gbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti Kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wi pe ati ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti nso fun wa ohun kohun ti eyin ba si nse li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohun kohun bọlọrun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu Kristi eni ti ko ni yi pada okan ko le se ohun ti Olorun fe ki a se nihin ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo ṣugbọn nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu Kristi irin re gbọdọ duro lori ase yi we pe ohun kohun ti eyin ba si nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun Baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko Jesu Kristi ki won ma fi ope fun Olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Kristi ati ni abe ileri ti Kristi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Kristi bi o ba se se fun enikeni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun kohun ki o fi sile lai si oruko Kristi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Kristi Kristi ni oba fun onigbagbo fun Kristeni nitori be ise Kristeni laye yi ki se ise adase a je iriju fun Kristi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Kristi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe ohun je onigbagbo tabi pe ohun je Kristeni o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti a ko yi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkankan ni oruko Kristi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ro nipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ro nipo wada ani ijo lo ni kin ronu po ada ani alufa oluso agutan ni oni kin ronu po ada ko mo we pe bi a ba nwa si ronu po ada a nwa si ronu po ada li oruko Jesu Kristi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orile ede gbogbo be lati Jerusalem lo e je wi pe eni ti ronu ku wada o ronu ku wada nitori wi pe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa e ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o se se ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o seese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko ohun je tele tele o seese ki o se atunse lona kan tabi lona miran
0: awon miran ti won ko ni oye oro olorun oro olorun won so wi pe awon nse atunse nitori wi pe ijo dipa o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran o lati se atunse oro olorun ofin olorun ife olorun o ni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara sugbon gba ti mo ti de ijo dipa wa ran mi nisinse wi pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro olorun so ni wipe ki a ni eri okan rere si olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa elomiran won wa bi lere wipe arabirin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wipe ki lo de te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wipe a ori ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi ma ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara o ni ohunkohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o nso wipe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye won yi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko jesu oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o n bere oro lowo wa ni wi pe nitori pe jesu kristi ko fun wa jesu oluwa wa jesu oba wa jesu eni ti n sakoso igbesi aye wa jesu eni ti n topase wa eni ti n dari wa ohun ti o ye ki a so ohun ti o ye ki a se irin ti o ye ki a rin jesu kristi eni ti o je oba ati olugbala fun wa ohun lo ko fun wa lati rin irin alaigbagbo nitori be o ye ki ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fi n se ohun kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo jesu kristi ohun gbogbo ti a n se o wa lori ase olorun o wa lori wipe a n se gbogbo won li oruko oluwa ati fun ogo jesu kristi oluwa oro ti a ka yi ninu kolose ori keta ese iketa din logun o je ki a wo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti n se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki a mo wipe bi a ba fe soro kan bi a ba fe wo aso kan bi a ba fe lo si ibikibi bi a ba fe se isekise kan ohun gbogbo ohunkohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o n se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti n se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro wipe o mo eni ti a n pe ni kristiani eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu kolose ori keta lati ese ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati kolose ori keta ese ikejila nitori naa bi ayanfe olorun ẹni mímọ́ àti olùfẹ́ ẹgbẹ́ ọkàn ìyọnu wọ̀ ìṣeun ìrẹ̀lẹ̀ inú tútù ìpamọ́ra níhìn-ín ni àwọn tí a bá sọ̀rọ̀ ni a ti ṣe àpèjúwe irú ènìyàn tí wọ́n jẹ́ ní àkọ́kọ́ a pè wọ́n ní àyànfẹ́ ọlọ́run bí a bá ń pẹ nìkan ní ẹni tí a yàn fẹ́ ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí ni a yàn tí a mú kúrò láti inú ayé ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n rìn gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara ẹ̀dá lásánlàsàn àwọn tí ó sì wà nínú ayé ṣùgbọ́n àwọn onígbàgbọ́ ni àwọn tí ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó yàn kúrò nínú ayé bí a bá kó àwọn ọmọ kan jọ ní ilé ìwé
1: ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo won yi awon die ninu won oluko sese ki o wa se waju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin ni yi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe oun yan awon eniyan won yi awon omo kekeke won yi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kokan wa lati inu idile kokan lati inu ebi kokan lati inu ogun logun awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ke ma ba dabi ti aye awon ti a npe ni kristeni awon ti a npe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je kin la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o nse koni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o sese ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti nfe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe ni waju re ati lowo re a o ri wi pe ohun gbogbo ti a nse o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki abale ni iye ni pekun nigba ti a gba gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadinlogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayanfe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristeni eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poruko yin ni iwe iye lorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse eni kokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti fi lele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu olowa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketadinlogun yi ohunkohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu olowa mo fe ki o ye oro yi wo jesu kini se ti a npe ni jesu o ni e o pe oruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti a ti gba jesu kristi olowa gbo awa ti a ti dari ese wa je wa awa ti a ti mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni a n so fun wipe gba ti a ti dariji wa gba ti a ti yi wa pada gba ti a ti wo ese wa nu gba ti a ti fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi o nitori bee ohun gbogbo ti a wa ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu olowa bi a ba so wipe jesu je olowa oro yi oluwa o tumo si eni ti nsakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti nlana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo ti a o se ohun gbogbo ti a o so irin gbogbo ti a rin aso kaso ti a wo egbe kegbe ti a lo ibi kibi ti a gbe ibi kibi ti a lo ise kije ti a se ohun gbogbo ti a se o ye ki a ma se ni oruko ni ase ni ilana ati ni isakoso ti o wa ati ase ti o wa lati odo Jesu Christi eni ti a fi se oluwa ati olugbala wa bi o ba je eni ti o ti je wo Christi we pe o ti gba ola bi o ba je eni ti o ti je wo Christi we pe ohun ni alakoso re ohun ni oba re ohun ni alase lori re o ye ki o mo we pe o da wa o le se ohun kon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se ohun gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Christi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti a nini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisisiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye ki n dide bi o ba joko boya o n gbategun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe ki n dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo n pa o bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati jeun o ni le se eyi ni a fi n so wipe ero ti o n wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a n se ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe tori agbara re tori ohun ti o se fun wa o ni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbesi aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Christi ni oluwa Jesu Christi ni olugbala mi o ni o ye ki o pile o ni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ye ki n fun ni apere o se se awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo wipe enikan wa ti o n sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o beere wipe oluwa kini ki n so ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki n se ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki n hu oro wo ni o ye ki n so ise wo ni o ye ki n se igbe wo ni o ye ki n wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eyi ni a fi n so wipe ohunkohun ti eyin ba n se li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibi kibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba n se li oro tabi ni ise ni ibi kibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won le oruko Jesu oluwa a o da ohun kan yasoto wepe a le se eyi laironu Christi a le lo si ihin laironu Christi a le je ounje yi laironu Christi a le mu oti waini yi laironu Christi onirara ati wa si abe isakoso abe ase Jesu Christi oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba oluwa won so fun wipe ko wa si nkankan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wipe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yi o mu ogo ba oruko olowa won so fun wipe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan wa gege bi gbogbo ise wipe i ma se bayi i ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbo so re kuro o ye ki o be lowa re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori be ki a to gbe igbese kan nitori be ki a to soro kan jade lati enu wa nitori be ki a to se ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa o se se ki o je wi pe ede ayede bi o fe wa laarin iwo ati enikan ki eni keji ti o nba soro yi ki o fi japeta ki o be si ni kigbe le olori pe e bayi ni o fe ohun aba oja ohun a se ti bo ohun a se tohun ki o to le da lohun ki o to le soro o ye ki o be lowa re wi pe ninu ipo ti mo wa yi ninu ijangbon wahala ti o dele yi kini o ye ki nso ti o mu ogo ola ba oluwa eni ti o pe mi kuro ninu aye wa sinu ijoba re nitori be oni gbagbo ki se onkohun lai ronu jinle boya nkan ti o nse yi yo mu ogo ati ola ati yin ba oruko oluwa eni ti o pe wa gege bi omo leyin re wo Kolose ori keta ese iketa le logun Kolose ori keta ese iketa le logun ohunkohun ti eyin ba nse ohunkohun ko da kankan si ko yo e kankan sile ohunkohun ti eyin ba nse e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan oye yi ko ye awon eniyan popo eni afi ma ri wi pe oju saju ati agabagebe o po ninu nkan ti won ma nse eni afi ma ri wi pe bi won ba ri wi pe oluso agotan o nbo won ma sasin won ma sasohun won ma se bi angeli bi won ba ri wi pe ko si oluso agotan nitosi won buru ju nkan mi lo sugbon so fun wa oni ko ye ki o ri be oni ki se wi pe a nse nkan kan a nse fun alufa a nse fun oluso agotan a n se fun adari tabi a n se fun ijo elomiran bi a ba so wi pe ki o dari idapo ojule o ti a ma ri ni wi pe bi o ba ri wi pe ko si awon ti n se ibewo ko ni tete debe awon nkan ti o ye ki o se ko ni se daradara gege bi o se ye ki o se nitori ikini nitori iru eni be o n se oju saju oju eniyan ni iru eni be n wo sugbon n so fun wa o ni bi a ba ni Jesu Oluwa gege bi alakoso gege bi alase gege bi adari gege bi eni ti n to wa o ni ohunkohun ti eyin ba n se e ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki n se fun eniyan awon elomiran eyi ni a fi ma ri pe won je alaisooto si oko won oro ti won ba awon okunrin miran so ni igboro oko won o gbodo gbo kini se nitori won o mo ipe ti a fi pe onigbagbo o mo wi pe oro koro ti a ba n so ise kise ti a ba n se ohunkohun ti a ba n se o ye ki a ma fi tokan tokan se gege bi fun Oluwa ki se fun oko ki se fun aya ki se fun eniyan awon elomiran bi o ba je wi pe o le so agotan gangan ni o wa si ijo ti o n so wi pe ohun ti a ni lati fi tore fun ise Oluwa ki a na soke ki a gbadura won fi owo goboy won fi sile nitori pe oluso agutan fun ara re ni o nso sugbon bi o ba ti je iranse olorun miran ninu ijo gege bi okunrin tabi gege bi obirin ni o nso nkan won yi won fi nkan ti ko joju won fi sile nitori kini won o mo wi pe nibi kibi ti a ba wa igba ki igba ti iba je ohunkohun ti a ba n se ki a ma se gbogbo won tokan tokan gege bi fun Oluwa ki se fun eniyan o Korinti kini ori kewa ese ikokanle logbon nitori na bi eyin ba n je tabi bi eyin ba mu tabi ohunkohun ti eyin ba n se e ma se gbogbo won fun ogo Olorun eni o je ohun ti o bani ninu je bi a ba n ri igbesi aye awon elesin ti o je wipe ni irole won a joko si di ayo awon elesin ti o je wipe won ajoko si di ludo bi o ba si ri won won je eni ti nka bibeli ki ato wasu ninu ijo won won se be si dapara won ma sepe won ma so oro ti ko dara nibi ti won tin tayo ti won tin ta ludo won ma bu iya ara won bi o ba si ri enikan nu won ti o ba so wipe ah arakunrin mo ro we pe iwo ni ikan ninu awon diakoni ninu ijo re ani be ni ani ojuse sunday ojuse ojo isimi ojo aiku niyan sugbon nihin ati parisin nitori be ani lati gbadun ara wa ko ye won wi pe bi abanje tabi bi abamu ohun ko ti abanse ke a ma se fun ogo olorun se o wa fun ogo olorun bi a ba n bu ara wa bi a ba n dapara bi a ba n tayo bi a ba n so awon nkan ti a ko gbodo gbo lenu omo olorun bi a ba wa ninu ile isin a ma ka iwe mimo bi a ba jade kuro ni ile isin a ma so oro agalamasa oro ti ko dara ko ye ki o ri be oni itori be boya n jeun ni o ye ki o wa fun ogo olorun awon elomiran ijekuje imukumu o wa lowo won won ma ti oju lede oju le won ma jebo won ma je sahara won ma je ebo awon ebo awon keferi awon papa awon osese ki won tun ma je awon nkan miran ti o je wipe awon elesin miran e ti won fi nrubo ge fun idarije ese won tun ma gba lo won ma je eyi o si fogo olorun eyi o fi han wipe awon kristi awon miran o ti nko emu nko ogogoro nko ti won mu won a si so wipe awon je omo olorun ko ye ki o ri be oni nitori na bi eyin ba nje tabi bi eyin ba mu tabi ohun kohun ti eyin ba nse o se se ki o je akoko idana akoko igbeyawo a o ri awon elomiran ohun ti won ma je ohun ti won ma mu won ma so wipe o je akoko igbeyawo nitori inu wa n dun nitori be ani lati je ohun ti a fe ani lati mu ohun ti a fe bi o ba je omo olorun bi o ba je eni ti a ti fi eje jesu kristi ra pada bi o ba je eni ti o je ayanfe nitooto eniyan mimo ati olufe ohun kohun ti eyin ba n se ni igbakigba ti iba je o ye ki a ma se nkan wonyi li oruko oluwa ati fun ogo olorun e ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta ese iketa din logun ohun kohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa apa keji e ma fi ope fun olorun baba nipase re fífi ìmore hàn sí ọlọ́run nípasẹ̀ kristi èyí ni apá kejì tí a ń wò níhìn-ín apá kejì yìí ó ń jẹ́ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi ògo fún ọlọ́run kí a máa fi ọpẹ́ fún ọlọ́run kí a máa fi ìyìn wa hàn ní ìgbà gbogbo sí ọlọ́run ó yẹ kí a ṣe ohun gbogbo lé orúkọ kristi kí gbogbo ìgbé ayé wa kí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu wa kí gbogbo ìṣe wa kí o ba le ma fi imore han si olorun nipasẹ kristi bi a ba n so nipa idupe awon elomiran oye oye won nipa wipe ki a ma dupe lowo olorun a ma n ri awon elomiran bi won ti n se bi o ba je wipe won ni omo olorun pese omo fun won won ma so fun wa wipe awon fi ojo kan sile ti won fe fi imore han won fe dupe lowo olorun fún ohun tí ọlọ́run tí ó ti ṣe fún wọn ohun tí wọ́n sì ń ṣe yìí ohun tí a rí ni wípé wọn a máa fi owó sílẹ̀ wọ́n rò wípé bí wọ́n bá ti fi owó sílẹ̀ bí àwọn tilẹ̀ ń mu ọtí àmupara bí àwọn tilẹ̀ ń ṣe ohun tí kò tọ́ bí àwọn tilẹ̀ ń jà àwọn ti fi ìmóore wọn hàn rárá kò rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìhìn rere tí ó sì gba ẹ̀kọ́ ìhìn rere wípé kìí ṣe kọ́bọ̀ tàbí náírà tí a fi sílẹ̀ nìkan ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìrìn wa ìwọṣọ wa ìṣe wa a fi máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn wọn a sọ wípé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àwọn ẹ̀gbà ọwọ́ ẹ̀gbà ọrùn àwọn nǹkan mìíràn
0: ti o je wipe awon ologun awon keferi ni o ma nlo nkan won yi awon aborisha ni o ma nlo nkan won yi won akokorun won akokora won ma wa si lesin ti a wa so pe ewo lo wa se a ani eni ni ojo edupe ni o ko nkan ti awon aborisha ti won wo ni o kokora ko ye ko ri be elomiran bi aba so wipe won dupe lowo olorun won pe apeje won ma fi owo sopo won ma lulu won ma jo won ma korin won ma muti won ma so wipe awon dupe lowo olorun aki api nkan won yi sile fun awon ti o ni eko irere idupe lodo olorun o wa ni ojojumo nipa oro enu wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa ise wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa irin ese wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa isore lojojumo fun awon ti ko ni nkan lowo to wa o ye ki e ma dupe lowo olorun nipa iwa iteriba nipa ka bibeli nipa adura gbigba nipa igbesi aye wa ti a fi sowo olorun lati ma wo oro olorun gege bi o ye ki a ti mu oro olorun lo eyi ni a fi dupe lowo olorun sugbon oye ko ye awon elomiran nitori be ani lati yin olorun ninu gbogbo ibi kika wa yi o nso fun wa nipa iru ipo ti a gbodo fi olorun si nigba ti a ba nfi ope fun a gbodo ri gege bi baba ohun gbogbo ti a ni ni agba lowo re gege bi baba ninu Kristi oluwa wa ifara eniji wa ni gbogbo ise wa ati ise wa o ye ki o wa fun ogo olorun ki a ba le fi emi ati ami imore wa han si olorun nitori be e ma fi ope fun olorun nipase Jesu Kristi o ye ki o ye wa nigba na we pe ohun ti a nse oro ti a nso lenu irin ti a rin awon nkan won yi o sese ki won ki o ma taboko si olorun tabi ki won ki o ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori ogofa dikan okan esan orin dafidi ori ogofa dikan eje ki a wo ese ogojo ole merin ese ogojo ole merin okan efa erin nigba meje lojo le mi yin o nitori ododo idajo re ohun to so fun anihin ni o pe ni igba gbogbo laaro ni losan ni lale ni ati ni igba miran ni ojojo ni o ye ki a ma yin oruko olowa bi a rije ki a yin olowa bi a orije ki a dupe lowo olorun fun eyi ti a rije lana eyi ti a rije ni odun ti o koja bi ise wa lowo wa ki a yin olowa bi o ba dabi eni wipe ise o to lo wa ni sisi ki a dupe wipe ohun lo sa ti mu wa duro ohun lo ti n gbe wa duro ohun lo n pese fun wa lati igba ti a o ti nise ki a dupe lowo olorun bi a ba n yo ninu Kristi ti a ri wipe olorun gbadura ileri re o muse fun wa ki a ma dupe lowo olorun bi o ba dabi eni wipe nkan kan fale die ki a ma dupe lowo olorun ki a ma so fun olorun wipe a o mo idi re ti o fi dabi eni wipe a ni nkan ti o fale die sugbon sibe ki a ma dupe lowo olorun ninu Tesalonika kini ori karun ni ati nwo ese ikeji dini ogun Tesalonika kini ori karun ese ikeji din logun e ma dupe ninu ohun gbogbo oni e ma dupe ninu ohun gbogbo ti o ranti wipe gba ti a gbe Paul ohun Sila sinu tubu ti a ju won sinu tubu won dupe lowo olorun ni ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba dabi eni pe inu ni bi ni wa lati odo awon ota agbelebu e ma dupe ninu ohun gbogbo bi o ba si dabi eni wipe ko si inu ni bi ni nkan lo daadaa fun wa e ma dupe ninu ohun gbogbo ani wahala die ninu ebi ni ki a ma fi were pe olorun lejo e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe ayo wa ninu ebi ireko wa ninu ebi isokan wa ninu ebi e ma dupe ninu ohun gbogbo tabi o dabi eni wipe awon onigbagbo ni won rogba yi wa ka ti gbogbo won dabi ore fun wa ti won toju wa e ma dupe ninu ohun gbogbo o si dabi eni pe nigba miran awon ti o wa larowo to wa o ri wa wo mo isoro ti a nla koja wo mo omi jinjin aponi foje ti a rin koja sibe sibe e ma dupe ninu gbogbo ki a ma raun.

0: àkòrí ọ̀rọ̀ yìí fínífíní, ó rí wípé a ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ́gun ní ìpele ìpele. Èyí jẹ́ wípé a lè ní ìṣẹ́gun lọ́nà kan tàbí lọ́nà mìíràn, ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ wo ìṣẹ́gun nípa ìgbàgbọ́, èyí tí ó ga jùlọ nípa gbogbo ìṣẹ́gun tí a lè ní. Nínú Hebrew 11 ni a ti sọ fún wa púpọ̀ nípa ìgbàgbọ́. Hebrew 11, a ń sọ nípa ìgbàgbọ́. Kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àlàyé ní kíkún, n ó ka àwọn ẹsẹ kan fún wa kí ó ba lè yé wa ohun tí a ń sọ. Láti ẹsẹ ìkíní, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí a ń retí? Ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí? Nítorí nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà ti ní ẹ̀rí rere. Nípa ìgbàgbọ́ lè a mọ̀ pé a ti dá ayé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nítorí kìí ṣe ohun tí ó hàn lè a fi dá ohun tí a ń rí. Ẹsẹ̀ ìkeje nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tíì rí fún un, ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògún òdodo nípa ìṣe tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a ti pè é láti jáde lọ sí ibi tí òun yóò gbà fún ilẹ̀ ìní, ó gbọ́, ó sì jáde lọ láì mọ ibi tí òun ń rè. Ẹsẹ̀ 11 nípa ìgbàgbọ́ ni Sarah ti kára rẹ̀ pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún, nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀, nítorí tí ó ka ẹni tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́. Ẹsẹ̀ 17 nípa ìgbàgbọ́ ni Abrahamu, nígbà tí a dán an wò fi Isaac róbọ, ẹni tí ó sì ti fi ayọ̀ gba ìlérí wọn ni fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo róbọ. Ẹsẹ̀ 20 nípa ìgbàgbọ́ ni Isaac súre fún Jacobo àti Esau ní ti ohun tí ń bọ̀. Bí o bá kà á lọ síwájú, ó rí wípé títí di òpin ìwé yìí tàbí títí di òpin orí tí a ń kà yìí ni ó ti ń sọ fún wa nípa ìgbàgbọ́. Kí a wo orí tí ó tẹ̀lé orí 12, ẹsẹ̀ 1. Nítorí náà, bí a ti fi àwọ̀ sánmọ̀ tí ó kún tó báyìí fún àwọn ẹlẹ́rìí yí wa ká, ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dì mọ́ wa, kí a sì máa súré, kí a sì máa fi sùúrù súré èje tí a gbé ka iwájú wa. Kí a máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Yẹ kí a dúró níbẹ̀. Bí a bá ti ń bá ẹ̀kọ́ yìí lọ, ó mọ ìdí tí mo fi ka àwọn ẹsẹ̀ tí mo kà, tí mo sì kọjá sí orí 12 láti ka ẹsẹ̀ 1 àti ẹsẹ̀ 2 fún ọ. Jẹ́ kí a kọ́kọ́ wo èyí wípé láìsí ìgbàgbọ́ kò sí ẹni tí ó lè wu Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé ìgbàgbọ́ ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Wo ẹsẹ̀ 6:11, kí a wo bí ìgbàgbọ́ ṣe pàtàkì tó. Ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú, nítorí ẹni tí ó bá ń tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fi ara balẹ̀ wá. Níhìn-ín ni a jẹ́ kí ó dá wa lójú bí ó ṣe pàtàkì tó láti ní ìgbàgbọ́. Ó ní láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú. Bí o bá ronú dáradára sí àwa tí a wá sínú ìjọ, ìbá ṣe ìjọ níhìn-ín tàbí ìjọ Ọlọ́run níbòmíràn, ó rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń wá sí inú ìjọ, wọ́n máa ń wá sí inú ìjọ pẹ̀lú ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma lago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wi pe ipo ti a ni ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti enikokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni an so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wi pe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko se se lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulomo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko se se lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe enikokan wa bi ati wa sinu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a n so nipa re won ma n so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyorisi nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma n sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won eyi ki se igbagbo ti a n so nipa re bi o ba wo ihin o n so o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o n be o n so nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko se se o si niwaju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le shipila kan be si ni ja kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan eyi ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo ti nda nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wu nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o ba farabalẹ wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese ki won ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti n wole boya o sese igba ti won fe jade won fese osi ko won ni ami niyen mo si gbagbo pe ti n ba ti fese osi ko beyin o pari niyen nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mọ pe bo jala ni mo lani bo jese ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo n gboro ninu ara mi ni mo mọ we pe mo mọ bi nkan se ma n ri ki se ru igbagbo be ni a n so nipa re an so nipa igbagbo ninu Olorun wi pe lai si igbagbo ko sese lati wo Olorun nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe pe o nbe laye wi pe o je alagbara wi pe o je Olorun ti ki seke o je Olorun ti wi be ti se be eni igbagbo ti an so nipa re ati wi pe ohun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se okiyesi nihi o nso nipa wi pe ke a fara bale lati wa Olorun wi pe ke a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu suru won ki le fara bale wa Olorun won ape ki won ki o to de ilesin be a ba si ti n pari isin awon eni ti o kokko jade won ki fara bale lati gbadura won ki fara bale lati gbo eko won ki fara bale lati ni igbagbo ninu Olorun won ki fara bale lati duro de imuse ileri Olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o fara bale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju Olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin Olorun ki a de si ilesin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o tin gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ati re ni we pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbo be lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko fara bale wa Olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu Olorun awon eni ti o je wi pe won to Olorun wa won gbagbo wi pe Olorun be won gbagbo wi pe Olorun je olusesan fun awon ti o fara bale lati wa Olorun mo tin so nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo Olorun je kin tun so fun kini an pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti Noah nigba ti Olorun kilo fun Noah we pe ikun omi yo de Noah ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori Noah ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti Olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de aposteli ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati Abrahamu nigba ti Olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi Olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti Olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri Paul tun se alaye siwaju si ni ese kokanla o ni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo 90 odun ti o ri wipe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wipe igba obirin ti koja lara re ti o je wipe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wipe sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wipe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni aso fun wa ni ti abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a dan wo fi isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o ji dide lati inu oku o sese ki o ti ka nipa abeli ti o ku ti o si je pe ko ji dide lati inu oku o sese ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko ji dide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe jesu kristi ji dide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jiride kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa o ti a npe ni igbagbo wi pe nigba ti olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati Olorun ki se eni ti se leri ti ki o le muse igbagbo wa ni pe Olorun je alagbara Olorun je olooto Olorun je onife Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohun kon ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada ko si ohun kon ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo Olorun ti kara re ti o so oku die aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe Olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo koro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigba ti o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so we pe o to eni 100 odun nigba ti Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o nfi ogo fun Olorun nigba ti o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so ni pa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma jemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amun larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fipin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se je ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo ni ni an so fun wa ni ti Noah ye ki o ye owe pe nigba ti a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba Olorun gbo o beru Olorun o kan oko oko ti o kan yo kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo ti o ga julo aso fun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju Olorun ti won ko le ba Olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni Noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re Noah o kan oko fun igbala ile re Noah di olododo nipa igbagbo e wo lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi a ni irin ise tabi a ni awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba Olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu Olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun wa pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o seese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba Olorun gbo nipa igbagbo wa ninu Olorun a be si ni di eni to ni ile gbe a di eni ti o nrale a di eni ti o so wi pe lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n ra irin ise kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan èmi tí ó jẹ́ wípé mò ń pín ṣọ́ọ̀bù bá èèyàn lò tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo ti ní ṣọ́ọ̀bù ti ara mi nísinsìnyí ṣé èyí ni ohun tí ó ga jù ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abraham o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi oni o gaju o sese ari awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere sini bi won le di eni ti n kowo jo ṣugbọn igboran igbagbo ko si ni igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko si gami mu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo sarah amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sarah ninu genesis ni a ri wi pe o ti wa ni ile oko o si wa ni ile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun ani hin wi pe o to akoko kan ti sarah ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won che wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fi nko eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jo owo enikeji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wi pe elomiran o sese ke a ri wi pe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wi pe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wi pe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wi pe ki igbagbo yi ki o da o sile kúrò nínú àwọn nǹkan tí ó wà nínú ayé kí a rí wípé ẹ̀ṣẹ̀ irọ́ àgbèrè àrankan ìjà gbé anodì gbogbo nǹkan wọ̀nyí kí ó kúrò ní ìgbésí ayé rẹ nípa ìgbàgbọ́ èyí ni ohun tí ó ga jùlọ wípé ìgbàgbọ́ sọ wá di ẹni mímọ́ ìgbàgbọ́ sọ wá di olódodo ìgbàgbọ́ sọ wá di ẹni tí ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí a dá nídìí kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ èyí ni ó jẹ́ kó èyí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí a ó máa rò nínú ọkàn wa èyí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí a ó máa gbàdúrà lé lórí èyí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí a ó gúnlẹ̀ lé lórí tí a ó sọ fún Ọlọ́run wípé bí kò bá di ìgbà tí ìgbàgbọ́ tí ó sọ mí di olódodo ẹni tí ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ó rin ìrìn òdodo ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ òdodo bí kì í bá ṣe wípé ìgbàgbọ́ ṣe iṣẹ́ àṣepé ní ìgbésí ayé mi n kì yóò dúró ohun tí ó yẹ kí a gbé yẹ̀wò nìyí wẹsẹ̀ ogún ó ní nípa ìgbàgbọ́ ni Isaaki súre fún Jakobu àti Esau ní ti ohun tí ń bọ̀ èyí jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì ó jẹ́ ohun tí ó wúni lórí a sì máa ń rí wípé nínú ìjọ wa níhìn-ín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Ọlọ́run lè lo olùṣọ́ àgùntàn tí ó jẹ́ wípé bí ó bá ti súre fún ọ bí ó bá ti gbàdúrà fún ọ bí ó bá ti sọ wípé báyìí ni báyìí ni báyìí ni yóò rí bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí ó jẹ́ ohun tí a ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún wípé Ọlọ́run fi ń kẹ́ wa ó fi ń gẹ̀ wá nínú ìjọ wa níhìn-ín ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ adarí wa ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ arábìnrin nínú Olúwa ni a rí wípé ó jẹ́ onígbàgbọ́ ó jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà ó jẹ́ bàbá ti ní ìṣòro bí a bá ti ní àjálù bí a bá ti ní wàhálà nínú ẹbí wa bí a bá ti lọ bá arákùnrin yìí nínú ìjọ arábìnrin yìí nínú ìjọ bí ó bá ti sọ wípé má bẹ̀rù ohun tó le lónìí yóò rọ̀ lọ́la inú rẹ̀ á dùn wàá sọ wípé arábìnrin bó bá ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní tòótọ́ tòótọ́ ó bá sì di ọjọ́ kejì nǹkan tó le tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ a rí wípé gbogbo rẹ̀ Ọlọ́run á pẹ̀rọ̀ sí ó jẹ́ ohun tí ó dára a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run tí ó fi ń tọ́jú wa gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ ṣùgbọ́n yẹ kí n béèrè lọ́wọ́ rẹ ṣé èyí ni iṣẹ́ ìgbàgbọ́ tí ó ga jù tí a lè tọ́ka sí wípé nípa ìgbàgbọ́ Isaaki súre fún Jakobu ó rí bẹ́ẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ olùṣọ́ àgùntàn ó gbàdúrà fún wa ó rí bẹ́ẹ̀ ó ní kí a bímọ ó ní kí a lówó ó ní kí a ríṣẹ́ ó ní kí ìgbésí ayé wa kí ó dẹrùn jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní kí ọkọ̀ tí ó fẹ́ tì wá jáde ó súre fún wa wípé kò ní tì wá jáde mọ́ ó sì rí bẹ́ẹ̀ ṣé èyí ni ohun tí ó ga jù tàbí ó ṣeé ṣe nǹkan rìn ní àgọ́ ara rẹ tàbí ó ṣeé ṣe kí ó jẹ́ wípé àlákàrà ló ń bá ọjà tàbí àwọn nǹkan kan ni ó dé sí ọ bí olùṣọ́ àgùntàn sì ti sọ wípé kí nǹkan wọn ni kí ó pòórá ó sì pòórá ní tòótọ́ ṣé èyí ni ohun tí ó ga jù tí ìgbàgbọ́ lè ṣe yẹ kí a wo Matthew orí keje láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní olúwa olúwa ni yóò wọlé ìjọba ọ̀run bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi lé ọjọ́ náà pé olúwa olúwa àwa kò a ti sọ tẹ́lẹ̀ lé orúkọ rẹ àti orúkọ rẹ kí àwa fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde àti lé orúkọ rẹ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá nígbà náà lèmi ò sì jẹ́wọ́ wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ṣẹ̀ ṣé o rí níhìn-ín ó ṣeé ṣe kí a mọ̀ bí a ti súre ó ṣeé ṣe kí a mọ̀ bí a ti gbàdúrà ó ṣeé ṣe kí a gbàdúrà fún ènìyàn kí ẹ̀mí èṣù kí ó pòórá kí ó jáde kí a rí wípé àwọn àìsàn àwọn ìṣẹ́niṣẹ́ àwọn ìpọ́njú tí ó ti wà ní ìgbésí ayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí a gbàdúrà fún ó pòórá ṣùgbọ́n Jésù ń sọ fún wa kó ní ìjẹ́ ó mọ̀ wípé èyí kò sọ wá di ẹni èrò ìjọba Ọlọ́run wípé bí a ò bá borí ẹ̀ṣẹ̀ bí ìgbàgbọ́ tí a ní bí kò bá jẹ́ kí a borí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ń jáde ní ìgbésí ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wípé iṣẹ́ ìyanu tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí lílé ẹ̀mí èṣù jáde tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí wíwo aláìsànsàn tí a ń sọ nípa rẹ̀ sísọ tẹ́lẹ̀ tàbí lílàlá tí àwọn ènìyàn sọ nípa rẹ̀ èyí kò mú wa lọ sí ọ̀run ó ní a ní láti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ èyí ni iṣẹ́ ìyanu tí ó ga jùlọ èyí ni ìṣẹ́gun tí ó ga jùlọ tí ìgbàgbọ́ lè ṣe ní ayé rẹ àti ní ayé mi pàápàá nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a padà sínú bíbélì ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onijagidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon ni sisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo eje kuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon ni sese kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo deeper life wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma ju erun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu kristo so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon nkan ti o so mi lojo tele tele awon nkan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon won bo lowo siga mimu o won bo lowo ti o won bo lowo ole won bo lowo iro pipa won bo lowo ija jija won bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun otele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka eje ki a pa ohun idiwo gbogbo ti si apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaki nipa Josephu o so nipa Jacobu nipa igbagbo o so nipa Mose nipa igbagbo o so nipa awon obi Mose pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa Davidi o so nipa Samsoni o so nipa Gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon Filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni a wo lule ni o so pe gbogbo awon kan won yi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a mo oju kuro ni wi pe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wipe a je ki Goliath ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ija kadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebu eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti agbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wepe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndojuko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adojuko won asisegun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wepe ki asi ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wepe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wepe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wepe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wepe bi ipe ba dun nigba ki igba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wipe opolopo ni o le pa bi o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi ipe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi ipe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaji aye yi awon omule mofo afo ba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi do olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo I'm going to go to the hospital.
1: Thank you.

0: Let's rise up as we pray.
1: E je ka dide duro lati gbadura papo fun adura ibere. Baba wa ati Olorun wa. Adupe lowo ore nitori pe o ti wa ni laarin wa na. Oluwa josin fun o. Agbe oruko mimo ore ga. Agbe oruko ore ga. Nitori pe woni Olorun. Woni baba olooto. Oluwa olukuluku wa ati wa pelu ife okan ati okan to si paya lati gba ibukun. Oluwa bukun fun wa lopolopo ni oruko Jesu. Ni akoko yi ti iyipada toke wayi. Oluwa yi aye wa pada si rere loruko Jesu. Baba dupe nitori pe o ti dawon adura wa ni oruko Jesu la gbadura. Ni akoko yi o gbadura fun ara re. O gbadura bi pe mo fe ifokan re. Ifowopo atoke wa re ninu aye mi Oluwa ni akoko yi fowokan aye mi fowokan aye mi fowokan aye mi mi o mo isoro to ni o mi o mo rupe ni ja eleyi ti o gbe wa siwaju Oluwa ninu soji yi osugbon owo kan ti mo mo ni wipe Olorun yo yi aye re pada si rere yo yi ipo re pada si rere laenu ko gbadura ko ba Olorun soro Oluwa yi aye mi pada si rere mo fe ifowokan atoke wa re Oluwa yi aye mi pada si rere fowokan mi ko si yi aye mi pada si rere yi aye mi pada si rere yi aye mi pada fun ibukun yi igbe aye mi pada si rere Oluwa yi igbe aye mi pada si rere Oluwa yi ipo mi pada kuro lati ni lowowo kuro ninu pe ka ma wo se nle Oluwa yi aye mi pada si rere lenu re pa Olorun soro ninu adura ori Davidi ori 126 Olorun so fun wa pe nigbati Oluwa yi nigbati Oluwa yi mu ikolo si oni pada awada be en to nlaala nigba na ni eni wa kun fun erin ahan wa si korin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun nla fun won Oluwa se ohun nla fun wa nitori na awa nyo Oluwa mu ikolo wa pada bi isan mi ni gusu eleyi o je eri re o lope ipade tale oni Olorun yo yi igbekun re pada nigba to ba yi pada yo dabi alani o Olorun yo si se ninu aye re igbekun yo nto le bara re lale oni Olorun yo yi gbogbo e pada awon eniyan to yi o ka to mo tele tele won yo si ri won yo jeri ni ati re iwo na wa so pe o dabi alama ni o lanu ko gbadura igbekun yo to le wa ide yo to le wa Olorun yo yi ongbo pada si rere fun o gbadura lainu re ba Olorun soro agbara re wa ni agbara re yo di fifi won ninu aye re lainu re ba Olorun soro ba Olorun soro ba Olorun soro gbadura gbadura gbadura gbadura si Olorun yo yi igbekun re pada Olorun yo se ohun nla fun o lale oni lainu re ko gbadura njo sha isan bi Oluwa yo hun osan se wa nu ide kan tabi keji Olorun ma da oni de se an da oloro ni Olorun ma so do mi nira ohun ko ohun to le je ipo to wa ayida ida yo hun to bara re ayida ida yo hun to wa Olorun yo yi ayida ida re pada si rere lale oni iwo la enu ko gbadura Oluwa yi ipo mi pada si rere yi ayida ida mi pada si rere Oluwa yi aye mi pada si rere yi igbe aye mi pada si rere yi igbe aye mi pada si rere ohun kan to le je arun na ni agbo ara re Olorun yo yi ohun gbo pada Oluwa yo hun osan Oluwa yo hun osan Oluwa yo hun osan Olorun yo hun osan yo si wa dabi ala lanu ko gbadura bọlọrun soro oluwa yo yi igbekun re pada lale oni loruko jesu lainu re gbadura ko ba oluwa soro so fun olorun ni akoko bi eyi oluwa yi mi pada kuro ni igbe aye ese mi yi aye mi pada si rere kuro ni igbe aye ipeyinda yi aye mi pada si rere mo fe mo mo fe ni ibasepo pelu re mo fe ni idapo pelu re oluwa yi aye mi pada si rere lainu ko gbadura oluwa yo da oni de kuro nu agbara ise yo da oni de kuro nu agbara satani yo da oni de kuro ninu agbara ota olorun yo da oni de lainu re gbadura o ba oluwa soro ba olorun soro ba olorun soro ninu adura yo da won adura re to baba soro to ba gbadura si olorun olorun yo da won adura re yo ifokan lekan si yo fokan lekan si yo yi opada lekan si yo yi opada si ododo yo yi opada si ododo yo yi opada ko wa de eda otun ohun atijo yo koja lo nu aye re o wa de eda tuntun nje o ti mu ogun oloro bi nje o ti je to mu ogun oloro iru ogun oloro yo to mu olorun ma gba o ko ninu e lale yi oluwa yo yi aye re pada si rere yo da oni de yo gba ola yo so di ominira ide yo wu to le ba ara re ninu re olorun wa ni agbara re wa ni yin oluwa yo da oni de yo yi aye re pada si rere lale oni iwo la enu ko gbadura si oluwa agbara re yo fi ara han ninu aye re lati gba ola lati so di ominira lati da oni de agbara re yo fi ara ninu aye re arakunrin mi lainu re arabirin mi lainu re bi o ti wa nibe lainu re iwo nikan lori ero ayelujara ba olorun soro yo da oni de ipenija yo wu oluwa yo so dominira lori radio lo wa ni olorun yo da oni de nje ori television lo ti wo ipade agba olorun yo fo kan han gbo soke si oluwa ni akoko bi eyi eyi ni akoko iyipada atoke wa yo sele si o lale oni ni o lale yi olorun yo yi aye re pada si rere iyipada si rere yo wa iyipada si rere iyipada si rere yo wa oluwa yo yi ongbo pada si rere ninu aye re oluwa dupe fun idahun adura wa dupe fun ijolo to re adupe tori pe agbara re yo fara won laarin wa lale yi ajo wa ara wa asi ara wa paya oluwa bukun fun wa loruko jesu ni oruko jesu la gbadura a wa lori dide duro sibe bi a ti korin orin ajumoko a n korin lati inu iwe orin irere ti ilu ijo orin number 78 orin number 23 orin keta leni ogun 23 igbagbo mi bi isimi igbagbo mi bi isimi ibi isimi didun mo gbekele Jesu Christi eje re seun fun mi nko ni sariyanji omo nko ni se awawi pe Jesu ku fun ese mi eyi ti to fun mi orin number 23 ninu iwe orin ireti lo ijo number 23 iketa le ni ogun igbagbo mi ri bi isimi

0: ti o tan kale de gbogbo aye to si ni pa lori molebi oluwa tin jo looto o ti dara si wa ede ka la enu wa papo ka mo riri olorun ede ka yin ede ka dupe lowo re ede ka josin fun nitori pe olorun je looto si ijo o je looto si wa ede ka fi ola fun oruko mimo re ranti o eni ni ojo keji oluwa si n seto lati se nla fun wa nitori na je ka dupe ka mo riri olorun ni oruko Jesu la gbadua Matthew oruko kan din ni ogun ese ikerin o dahun o si fun won pe e ko ti ka pe eni ti o da won ni ati de ko se o da won ni ako ati abo a fe gbadua a fe so fun oluwa bi pe oluwa yo dide gbogbo ogun awon apadi ele lodi si awon ebi ati igbekale awon ebi ni awon orilede ti won wa yi awon ofin won pada won yi awon awon ofin ti ife won yi pada lati bu ola fun esu lati si atileyin fun awon kan to lodi adura wa le yi eleyi pada o ere ka gbadura pe ki ola ko si oju won lati se atunse awon ofin be o je akoko to se pataki lati gbadura fun awon orilede eleyin sele ni gbogbo agbaye ni oruko Jesu to lagbara la gbadura a se ngbadura o Jesu Kristi oluwa wa o pa owe kan ninu Matthew oriketala ese keta din ni ogbon 27 be ni awon omo odo ba le na to wa won fun pe oluwa irugbere ki won fun si oko re nibo ni wa ti ni epo buburu o si wi pe ota ni o se yi ota ni o se yi yen pe ota gbin awon irugbi to lewu sinu awon ebi lorilede gbogbo sugbon loni o adura wa yo fa gbogbo ohun ti esu gbin tu ere ka jire ebe ni irati awon awon ebi to ti fe wo awon ebi kan wa awon ti fe wo awon kan ti e ti wo na e de ka gbadura pe olorun orun pe ko ko awon ebi to ti wo oluwa ko be awon ebi wo gbogbo awon oko to ti rin boro okiri ti yawo ti lo lorun ti e awon omo na ti rin lo e de ka gbadura pe ki oluwa ko da mo pada sinu ile adura wa yo lo jina rere ere ka bo lorun soro ani opolopo awon eri o nipa awon nkan ti oluwa se nipa se GCK ere ka gbadura pe nura koko yi awon ebi to ti wo oni oluwa yo da pada sinu igbagbo ni oruko nla Jesu to lagbara la gbadura orin David orin 68 iye ni pe a fe gbadura si oluwa pe ki oluwa ko ranti awon apon ati lokunrin ati lobinrin ki oluwa ko ranti won si rere pe ki oluwa ko dari won ki oluwa ko tan won sona ki awon na le ni ile alayo ile eniwa bi olorun ele to ma ni ipa rere ni awujo wa ere ka gbadura oluwa ran won lowo iyen ni pe awon ti o ti loko ti o ti laya ere ka gbadura awon odo won yi pe ki oluwa ko dari won lati mo ife olorun ki won si le gbe idile kristiani ki won gbe kale olorun da won adura wa ni oruko Jesu la gbadura ore David orin keji ese kejo kini we mo so ni be lowo mi emi o si fi awon orilede fun o ni re ati ha opin ile ni oro ile re a fe gbadura fun igbala awon okan lale oni nibi gbogbo ni gbogbo agbaye bi won tin gboro olorun nibi kibi ton ba ti pejo po boya lori ero ayelujara ni o tabi ni awon ona miran en ibi yohun ti won ba wa ere ka gbadura bi pe gbogbo bi ta awon olorun tin pejopo ni gbogbo ibi ta tin se ipade yi awon eyan yo gboro igbala won yo si deni igbala olorun yo si lo iranse re pelu ise ami ati ise iyanu ati pe opolopo okan ni o wole wa sinu ijobo olorun ni oruko jesu lagbadua ede ka fi ope fun olorun ka si mo riri olorun fun olorun olodumare fun igbe aye ati ise ranse iranse re baba wa won oluso agutan wa won iyen ni ajinre ti gbogbo aye damo awon ni o ma ise ranse lale yi ni ojo keji ti gck yi iyipada atoke wa ibe wa atoke wa yo wa ise anu atoke wa yo wa be ni olorun yo ye ngbo pada si rere ninu aye olukuluku eniyan ni oruko jesu to je iyanu la gbadura e je ka gbadura papo oluwa be wa wo si afihan ki o si da ebi wa pada ebi ohun to ba ti wo lule oluwa tun ko ohun gbogbo ti ota ti gbin sinu awon ebi olorun ogo iwo ni olorun ta damo wa pelu agba nla re ko si fa gbogbo ohun ti ota gbin tu kuro ninu ebi wa loruko jesu oluwa awon omo re ti won wa ife olorun ninu igbeyawo oluwa je ki awon ebi ko ma to je ologo si je ka gba ori ofe toto ni opolopo ori ofe aile ka tan sinu awon ebi wa loruko jesu oluwa n gbadura eto re gangan ati ete re aworan to ti ya ti ilepa okan re fun ebi kokan ma je ki esu ma je ki enikeni ma je ki ofin kankan ko yo nko n pada ninu eto re loruko jesu agbonsoke si o pe ki o ko ile wa ko si duro gbonin ogun orun apade kokan o ni le bori ebi wa baba dupe fun idanwa adura ni oruko jesu lori ofe to lagbara to je iyanu lagbadua je mo le gbo ami kari aye ami kari aye miran ami tesiwaju lati je ni ibokun ba tin tesiwaju ninu ipade yi eki hallelujah gbogbo yin la kikaabo sinu isoji ti asale oni loruko jesu eyi ni ojo keji ti isoji gck ti osu keje akoko iyipada toke wa bi o ti wa oluwa yo fo okun aye re olorun yo yi aye re pada si rere o si ni lole lowo ofo loruko jesu mo fe so fun o wi pe lati ana oluwa ti nbukun fun wa a gba ojo ibukun ni ana laaro ibakan na ninu apero gbogbo nigbagbo oluwa fo kan aye wa mo fe mo da oloju o pe lale oni ohun to ga yo sele si o loruko jesu mura sile si okan re paya lati gba lati odo oluwa ni ola isoji o ntesi waju lojo satide ati lojo osimi sugbon laaro ola a o ni apero fun gbogbo awon nigbagbo ago mejo laaro ni laaro ola ni gbogbo ibudo isoji adura yo si bere ni ago mejo kuseju meedogun to ba po ba padanu taaro yi ma padanu ti ola o nitori pe olorun ni ibukun pataki fun o ri daju pe o wa nibe lati gba ibukun ti re lojo satide ojo kini osu kejo a o ni gbigbe agbara wo awon odo
1: ile wa fun gbogbo awon odo wa gbogbo awon omo ile eko giga arakunrin ati arabirin ati awon agunba niro yo si wa yi ni gbogbo awon ibudo ti a tin se isoji ni ago mejo laaro lojo satide ojo kini osu kejo lojo osimi ojo keji osu kejo a o ni ijosin kari aye ti ojo isimi ago mejo laaro ni gbogbo ibudo isoji ri daju wipe o padanu ipa kokan ninu isoji GCK yi akoko iyipada toke wa bo se nwa to si nje akopa aye re koni wa bakan na mo loruko Jesu Olorun yo bukun fun o ni ona yanu e se ki o la ko bukun fun yin a o teti si awon akorin bayin lati ipinle orileede

0: Praise the Lord.
1: Okay, hallelujah.
0: This is testimony that time.
1: Akoko eri.
0: If you are watching,
1: bo ba je pe ori ero aye lujira lo wa, o le fi eri re sowo pelu wa. A fe gbo nipa ibukun ti Oluwa ti fi fun o. A fe gbo eri re. A si fe ko pin eri na pelu wa. Nipase link to wa loju woran re bayi. Bi Oluwa ti se nla ati ohun iyanu ninu aye re lati ana ta bere soji yi. Pin eri re pelu wa. Aleyi Olorun yo fi agbara re han ninu aye re. Mo si fe so fun o. Awon kan ninu wa a n gbe ore Olorun ati ise iyanu Olorun ta ti fi han nipase ise iranse baba wa ninu Oluwa eniyan Olorun oludasile GCK. Mo si fe so fun o pe bi won se ma ise ranse lale oni agbara yen kan na to wa laisansan to da ni igbekun ni de to tu awon to wa nu igbekun sile yo fo okun aye ti e na loruko Jesu ni obi odun mewa seyin ni bi to jina rere ni India won na won da bi oku la won de awon ti dagbe fun yawo awon pe ko toju awon ebi awon o ṣugbọn adura eyo kan oṣo lati odo eniyan Olorun gbolohun adura kan ki se loju koju o ki se lori ero ayelujara o ṣugbọn nipasẹ ero bani soro fonu adura gbolohun kan ni India ti won wa lohun leyin adura aye won to ti dabi oku Oluwa ba so won ji lale yi Olorun yo se won kan na fun wo na Olorun ma wu osan bo ti won ki aisan yen tabi arun yen boya dokita ti e ti so wi pe o ti pa oro eti oni ko so nu abayo lale yi iyi pada rere latoke wa yo sele si o o dide orin aro ma rin eni ti oju e fo o ma riran en to ba ni arun tabi ailera won ma gba wosan tori pe agbara Olorun yo fo okun aye re lale oni loruko Jesu o ma rise yanu gba o ri dande gba o si ni ominira patapata Oluwa yo so do ominira patapata loruko Jesu a n do de ri re o siwaju eleyi a o teti si eri ohun orere ti Oluwa ti se fun awon eyan nipa lori ero ayelujara bayi looto looto looto ni o o han gbangba o bo ti won ki ibi to wa boyo jina ni tabi to si ni o iyipada toke wa o ma di odo iwo kan se suru bi a ti fe mu awon eri die yi wa nipa ohun ti Oluwa nse nibi gbogbo eleyi nbo lati ori YouTube lati odo Oluwa seun ebeji to so pe o ni ohun gba iwosan kuro ninu ori fifo to le koko lale ana leyin adura baba wa ninu Oluwa eleyi sele ni Ijebu Ode lo ti waye lori YouTube na la se wa eri yi o wa lati odo James Ibere o ko wi pe ohun ni irora to le koko ni oju ohun ṣugbọn leyin adura eniyan Olorun Olorun gba iwosan ohun lesekese ori YouTube na la se wa na eleyin bo lati odo kuro oni ohun moriris pe iwosan ti Oluwa se fun ohun o ko wi pe ohun ni irora to le koko ni apa otun abala re kan ṣugbọn leyin adura ni Olorun ni asale ana ni o onun gba iwosan lesekese bayi oni ara ohun ti ya a se wa lori YouTube na eleyi lati odo oba si ogbonaya o ko pe Oluwa wo ohun san kuro ni ejika to nro ohun ijika yen ni ti apa alaafia olohun gba iwosan ohun wa se awari pe iwosan sele irora yen kuro ninu ara ohun atun lo sori Facebook o oluṣuagutan eni na ko eri o ni eyin oluwa o ni oluwa da oni de kuro ninu mimu ogun oloro fun opopolopo odun bayi olohun ti wo aworan ni hoho eleyi si ti nipa lori ohun tipe tipe o ṣugbọn bayi oluwa ti da oni de eleyi je idande yanu a si barakunrin yiyo bakan na ati fe pada si ori YouTube bayi eleyi n wa lati odo lati Cameroon bo ti won ki bi to wa bo yo jina ni o tabo o sun moto si iwosan ma di odo re route lati Cameroon o ko wi pe olohun ti ni irora ni inu ohun fun awon igba die bayi o ti n yo ohun lenu sugbon leyin adure ni olorun olohun si awari wi pe irora inu yen o ti pora e ki hallelujah eleyin wo latori YouTube bakan na ni ilola olawale obirin ni o ko o ni e ki hallelujah o ni oluwa wo ohun san kuro ninu arun ati nkan to rin kaakiri ni igba aya re nibi onje omo to wa ni igba aya re leyin adure ni olorun olohun se ayewo aro ohun ohun wa ri pe wahala ti aisan to wa laro ohun ati isoro to ni ni igba aya e nile omo to wa nibe o ti gba wosan bakan latori YouTube page arin apabiro o ko o ni oluwa ti fi ara ehan gege bi alagbara si ohun olohun ti ni wahala ti pe o re ohun ohun ni okun sugbon leyin adure ni olorun olohun gba alaafia ohun wa gba okun ohun ti gba iwosan e ki hallelujah atun fe mu wa lo si ipinle baesa bayi ni south south a o teji si eri iyanu ohun ti oluwa se nibe ohun to ti e sele ninu kidirin ni ede ka 30 sile ka 30 bele je bayi lati baesa tara tabayin

won ni won pe awon fun isoji to sele ni bayesa awon si kunrin pe awon ma lo nitori awon mo awon mo pe awon gbo pe ni olorun nbo awon si mo pe olorun ni eto fun awon idi ni e ti we pe to fi wa si odo awon siwaju akoko yen ni ibi eyin won ni apa alaafia ni owo osale o fun won ni iperinja to le koko won ti e ko rorun fun won rara tori pe irora yen po fun won nigba mi o tun nipa lori ese won ti alaafia ti apa alaafia opolopo awon to ojulumo won mo nipa re oko won na mo nipa isoro yi wahala kidirin o je ko to le koko ni abajade ipenija ati bi kidirin bo se nsise yen ni pe arun kidirin obirin yi o si ni isoro ti dokita daruko yi yen ni isoro yen inu kidirin lo wa o ti wa nbe fun opo igba bi osu mefa orisirisi imo lara o lawon yan si ma ni o yato sira won eleyi ti awon ti arabirin yi ni o jele ti o le debi pe o mu ki ese won ko wu o tumo si pe ipo ti won yen o le koko won lo si ile iwosan won tun se ayewo won so pe kon tun se scan fun kidirin won won se awari pe kidirin yen o gbogbo dara gbogbo e dara eleyi o je o le je ise iyanu eleyi ma se lo je ni ojo keji won pada wa sinu soji ni ojo keji yen won na won so fo olorun pe baba ohun ti dokita so fun awon yi to ni se pelu kidirin awon yi awon tun ko awon kan mi nigba ti olusu agutan gbadura won na won ri pe nkokon rin ni igba aya won awa ni yes oluwa ti se fun awon o ojo karun ese osi won to fun won ni wahala tori pe ese osi won yen o fun won ni isoro ko ti e le gbirin ko le gbe sugbon lopin isoji yen won na won gbagbo nu adura ti olusagutan gba awon wa ye ara awon wo awon gba ise iyanu awon tipatipa ni o si sele awon wa gbe ese osi yen to je pe ko fe ma gbe yen awon gbe nigba ta ma pada de olorun ti se iwosan patapata ese yen o ti ba gba mu lese kese bo yin ba soro yi won ti gba iwosan won dupe lowo olorun fun eri a se pe iwosan ti oluwa se ninu aye iyawo won eri won miran ni wi pe won fe jeri nitori pe awon ma ma se ajoyo pe awon ma bi omo ibeji awon eniyan to wa se yaworun eri won tun ma pada lati wa yaworun eri ibeji to ma bi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Bi a ba ri eni ti o ni ibeere ninu eko ti a sese ko tan ki a fi han nipa gbegbe owo wa soke arabirin ti o wa ni gbongan nla
2: ejo sa ni bi ti a ka ninu iwe Rome ori kejila ese ikokola o so fun wa wi pe ni ti ise sise ma se ole e ma ni igbona okan ejo sa ibi e ma ni igbona okan yen ni mo fe beere ibeere fun pe bawo ni a se le ni igbona okan se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan
1: ibeere se onigbagbo ni eyin fun ra yin
2: be ni sir
1: iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa
2: igbona okan si ise olorun ati lati le gbadura fun ise kristeni
1: ase popo Rome ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se olowa ohun ti Paul apostle so fun ani we pe ki a ni itara ko so fun awe pe ki a ni igbona okan ni tati nipa ti ara sugbon so we pe bi a ba fe se ohun ko fun olorun we pe o ye ki a fi itara han pelu ife olorun pelu ina emi ti o njo ninu okan wa lati le se ife olorun ati lati le se ise fun olorun gege bi ona ti o la sile fun wa se agbo nigba ti oloko nko wa we pe awon ti o wa ninu aye bi won ba fe da okowo sile tabi omo ile eko nlo si ile eko won ma njara mo ise ti won nse won ki se ole rara won ma fi gbogbo ohun to nilo si yala nipa ti akoko yala nipa ti owo yala nipa jija awon nkan miran sile ni igbese aye won ti o le di won lowo ise ti o ye ki won ki o se eyi ni Paul apostle lo so fun awo pe awa papa bi a ba fe sise fun olorun tabi a fe se ohun kan ti olorun ti la sile fun wa wi pe iru ohun be o ye ki a se ni akoko ti o wo ni akoko ti o dara eyin ni o so we ni pe nipa ise sise e ma se se ole e ma ni itara tabi igbona okan e ma sin olowa lati ibere igbese aye onigbagbo bi a ba fe sin olorun ni tooto o ye ki a jigiri ki a se ohun ti olorun fe ki a se se amo we pe opolopo ni o wa bi a ba soro igbala fun won won ma so fun awe pe won a gbe oro na yewo yo si gba won ni opolopo osu tabi odun ki won ki o to le tele jesu sugbon bi a ba wo awon apere ti a ri ninu bibeli lese kese ti jesu ti pe awon petero johanu jacobo ati awon andero bibeli so fun awe pe lese kese ni won tele jesu kristi bi a ba si wo ipe matthew lese kese ti jesu pe matthew lese kese ni o tele jesu kristi ati eri ogbeni solo aratasu nigbati oluwa pade re ni oju ona ti o lo si ile damasco ti o so fun we pe ohun isoro ni fun paulu tabi fun solo lati tapa si egun ti o so we pe iwo ta ni oluwa ti oluwa si fi ara re han solo lese kese pelu itara pelu igbona okan ni a ri we pe paulu ti gba jesu gege bi olugbala re bi a ba si wo ise awon apostle pelu ni ori keji ise awon apostle ni ori keji lati ese iketadinlogoji nigbati won si gbo okan won gbogbe won si so fun petero ati awon apostle yoko pe ara kini ki awa ki o se petero si we fun won pe eronu pada ki a si baptisi olukuluku yin le oruko jesu kristi fun idariji ese yin eyin o si gba ebon emi mimo ese ogoji ati oro popo miran li ofin jeri ti o si n fi gba won ni iyanju we pe e gba ara yin la lowo iran arekereke yi nitori na awon ti o fi ayo gba oro re a baptisi won li ojo na a si ka iwon egbedogun okan kun won a ri awon eniyan won yi o pe lese kese ti won gbo oro olorun be ni won fi itara tabi igbona okan gba oro olorun ti won si ronu pada ti won si jowo aye won fun Jesu Christi eyi ni apere ti a fi lele fun awe pe awa paapa lese kese ti a gbo oro olorun a ko gbodo fi akoko igbala tabi idariji wa dola ke ma so we pe bi o ba di ojo miran bi akoko ba wa fun wa a o gbadura a o ronu pada o wa oju olorun be na ni bi a ti n gbo nipa atunse gbogbo awon nkan wonyi je ojuse ti a ni se yala si olorun yala si ara wa yala si awon aladugbo wa tabi si awon ti o je omo ijo awon ti o je ni olorun bi ti wa o se se a ni atunse lati se ti emi olorun ti o n toka si fun wa ti o si n kan nipa fun awe pe o ye ki a gbe igbese yi tabi ki a gbe igbese ni bi eni ti o mo olorun a ri awon elomiran we pe won ma fi akoko fale a ma so we pe emi n fe sugbon o se alera fun ara we pe nigba ti mo ba goke agba awon onigbagbo ju be lo boya ti n ba ni iriri tabi iriri miran o se se fun mi tabi yo se se fun mi lati gboran si olorun lenu sugbon ohun ti a so fun wa ni wipe lese kese ti a ti gbo oro olorun ti o n so fun wa wipe atunse wa ni ona wa lati se ni iru igba bee ni a lati fi itara tabi igbona okan si oluwa ki a si so fun olorun wipe gege bi o ba ti fun wa ni ore ofe a o gboran si lenu tabi o n so fun wa nipa isodi mimo a ti mo wipe bi eniyan ba ni igbala o ni idariji ese o ni alaafia olorun ni okan re a koruko re si iwe iye lorun eyi ko mo nipa wipe a ti ni igbala nisinsinyi nitori be ko si omiran ta ni lati se oro olorun n so fun wa wipe a ni lati tesiwaju wipe iriri onigbagbo miran wa ti a n pe ni isodi mimo isodi mimo yi ni yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ni yo mu koro ni yo fa ti o patapata ti ailera ti o wa ninu okan wa ti ko je ki a le ma sare si nkan ti n se ti olorun tabi ki a le gbe igbesi aye wa mimo lati inu emi wa wa nigba ti a ba ni isodi mimo gbogbo nkan wonyi ni olorun yo mu koro lese kese ti a ti gbo wipe nkan kan ku fun wa gege bi iriri onigbagbo awon elomiran ma fi dola won ma so wipe boya ni ojo miran boya ni odun ti o n bo sugbon bi a ba ni igbona okan lese kese ni o ye ki a le lo ba olorun wipe ohun gbogbo ti o je gbongbo ikoro tabi gbongbo ese ti o wa ni okan wa ki olorun ki o ba wa fa ti o a ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo fun odun pupo sugbon itara lati wa oju olorun lati wa lejin to be ege ti a fi ohun gbogbo rubo eyi je pe ti a fi ohun gbogbo lele ni ese agbelebo jesu we pe ohunkohun ti o ba fe ki a se ona ti o ba fe ki a rin igbesi aye ti o ba fe ki a gbe a fe gbe a ri awon elomiran to je pe ko si igbona okan ko si itara won a wa ni odun pupo lai ni agbara emi mimo olorun lati le se ise ti o wa ni iwaju won lati se eko ti a n ko ni wipe ohunkohun ti olorun ba n so fun wa o n so fun wa nipa igbala ni o n so fun wa nipa isodi mimo ni o n so fun wa nipa agbara emi mimo ti yoo kun wa nigba ti a ba baptisi wa pelu emi mimo ohunkohun ti olorun n bere lowo wa olorun pa lase fun wa wipe ki a ni itara ki a ni igbona okan tabi o sese ni bi a ti n jere okan awon elomiran wa wipe won ti di onigbagbo odun kan odun meji odun meta tabi ju be lo won ko le toka si enikeni ti won jere fun Kristi o dabi eni pe isupa won lenude o dabi eni wipe okan won tutu pupo si awon elese ti o wa ni agbegbe won o dabi eni wipe awon elomiran ti won ti le wa ni agbegbe won gege bi awon ti o n ba won gbe gege bi awon abanisise tabi awon agbanisise tabi awon ti o n sise ni abe won won ko tile mo nipa igbala ti won so pe won ni sugbon bi a ba wo awon apere ti o wa ninu bibeli lese kese ti awon ti a ka nipa re ninu bibeli ti won ti gba jesu kristi gbo lese kese ni won so fun awon elomiran we pe awon paapaa ni fi aye won fun jesu e je ki a wo johanu iwe ihinrere ti johanu ori kini lati ese ogoji okan ninu awon meji ti o gbo oro johanu ti o si to Jesu leyin ni Andero arakunrin Simoni Petero oun tete ko ri Simoni arakunrin oun ti kara re o si we fun pe awa ti ri Messiah itumo eyi ti je Christi o si mu wa sodo Jesu Jesu si wo o wi pe iwo ni Simoni omo Jona Kefa li ao le o si ma pe o itumo eyi ti je Peteru wo iru igbona okan ti Olorun bere lowo re ti Olorun bere lowo mi we pe bi a ba ti mo Jesu a ko gbodo fi igbala awon elomiran di ojo miran ke a so we pe boya nigbati mo ba mo oro Olorun ju be lo nigbati mo ba le gbadura ju be lo nigbati mo ba ri awon iriri onigbagbo ju be lo yo sese fun mi lati lo so fun awon elomiran ṣugbọn lẹsẹkẹsẹ ti Andero ti o ba Jesu pade ti iyi Olorun alaafia Olorun ti o wo inu okan re be ni pelu igbona okan ni o lo so fun Simoni Petero we pe awa ti ri Messiah ati ri Christi o si mu wa si odo Jesu ni ori kerin Johanu yi kan na ni ati ri obirin ti o ba Jesu pade ni ibi kanga Jacobo lese kese ti obirin yi ti o ti gba Jesu gbo ti o si mo we pe eyi ni Christi na ohun ti bibeli so fun ani we pe lese kese ni obirin yi lo ni o so fun awon ara ilu eje ki a wo Johanu ori kerin lati ese ikeji dilogbon nigba kan na ni obirin na fi ladogbo re sile o si mu ona re kan lo si ilu o si we fun awon eniyan pe e wa wo okunrin na eni ti o so ohun gbogbo ti mo ti se ri fun mi eyi ha le je Christi na nigba na ni won ti ilu jade won si to wa eyi ni a so fun wa we pe ki a ni igbona okan bi o ba je bi ohun kan ba wa loni ti Olorun ba ejo wi le lori oni we pe o dabi eni we pe opolopo ninu ijo ni ko gbona ko tutu ko si itara ko si igbona okan lati je iranwo ninu ise Olorun yala gege bi adena yala gege bi awon egbe akorin yala gege bi awon afadura jagun yala gege bi awon ti o nda ori dari idapoju ile ti won ko awon elomiran ni eko oro Olorun yala gege bi ajere okan yala gege bi eni ti o ka bibeli fun awon elomiran ti ko le ka bibeli tabi gege bi eni ti yo gbadura tabi ni bikibi ti a ti le sese fun Olorun tabi o sese a n so fun aloni we pe ijo ni ede Yoruba esin wa ni ede Yoruba yo bere o sese elomiran ko ni itara tabi igbona okan lati so fun awon elomiran bi ohun ko n ba wa ti Jesu to je oko lori ijo olori lori ijo ti o n ba ijo wi si loni oni we pe opolopo ni o ja joko taka ogbera ti won ko mo we pe won ni ojuse lati se gege bi ise esin si Olorun si idile wa si awon eniyan ti o wa ninu aye ati si awon eniyan ti o wa ninu ijo eyi ni Jesu fi n so ni ori keta ifihan eje ki a wo iwe ifihan lati ori iketa ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi ba fe pe ki iwo koko tutu tabi ki iwo koko gbona nje nitori ti iwo se ilowo wo ti o ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi eyi ni idajo ti Jesu papa fi lele fun awon ko gbona ko tutu awon aka ogbera awon ti o wa lai rise fun Olorun awon ti ko ni itara awon ti ko ni igbona okan awon ti ko mo we pe lakoko ti a n gbo oro Olorun lakoko ti ina emi n jo ninu ijo tabi ni okan wa tabi ni ayika wa ni iru akoko be ni o ye fun olukuluko wa lati fi itara tabi igbona han o n so fun a wi pe bi a ba wa gege bi oni lowo owo tabi a wa bi eni ti ko gbona ti ko tutu o n so wi pe oun ko wa gege bi omo yo po wa jade kuro li enu re e je pe yo ya awa ati ohun a ki yo je tire mo sugbon so fun wa wi pe e wo ese ikokan dini ogun gbogbo awon ti emi ba fe ni mo nba wi ti mo se na nitorina ni itara nitorina ni itara o so fun wa wi pe bi a ba ti ba ara wa ni ipo ti ko gbona ti ko tutu ni ipo ti o se ilowowo o so fun wa pe oun ba wa wi oun sin fe ki a jigiri se awon ojuse ti o nbe ilowowo o fe ki a ni itara ati gbona okan o si so fun wa pe ki a ronu pada e je ki a tun pada si Romu ori kejela Romu ori kejela ese kokanla ni ti ise sise bi a ba so nipa ise sise apostoli sise fun olorun evangelist sise fun olorun awon ti a yan gege bi alore gege bi woli ni majemo titun ti won so ona igbala fun awon araye won sise fun olorun awon ti a mo gege bi oluso agutan tabi eni tin koni ninu ijo won sise fun olorun awon ti won sin ba wa toju ile olorun ti won se ti won je ki ile olorun ki o wa ni imototo won sise fun olorun awon ti won korin awon ti won se adena awon ti won te iwe ihire jade awon ti won pin iwe ipolongo ihire e ta ma pe ni track ni ede oyibo awon ti won pin iwe ipolongo ihire fun awon eniyan won sise fun olorun awon ti won fi moto sile lati ma ko sinu re lati ma mo wa sinu ijo olorun won sise fun olorun o nso fun awi pe nigba ti ise po to be ti a le se ninu ogbajara olorun e se ti iwo fi nkawo gbera o nso wi pe ni ti ise sise asa ri awon elomiran ti won sise fun olorun ari awon akorin ari awon adena ari awon ni wasu ari eni to nko wa nisisi gege bi oro olorun ari awon elomiran ti won mu kan tabi omiran se ninu ise olorun e wa ti se ti a fi joko lai ri kan se fun olorun nipa ise sise e ma se se ole ki a ma se awa wiwi pe omo lo di mi lowo oko lo di mi lowo iyawo ni o je kin raye sise fun olorun tabi ise ti mo nse ni o je kin se ise fun olorun e ma se ole eni igbona okan ki e si ma sin oluwa mo n gbadura we pe gbogbo awa ti a wa loni iru itara be iru igbona be olorun yo fi fun wa a o si ri opolopo ninu wa te o fi akoko ati aye wa sile ati owo ati dukia ati awon ini ti a ni te o fi sile lati le sise fun olorun e je ki adide lati gbadura si olorun wo pe ibi ti a tin se ole tele tele ibi ti ilowo owo ti wa ni igbesi aye wa tele ibi ti ole abi imele wa ni igbesi aye wa tele pelu ina emi mimo olorun yo gba gbo kuro ni igbesi aye wa a o si fi aye wa akoko wa ohun gbogbo ti a ni a o fi sile lati se ise fun olorun pelu itara pelu igbona okan a o sise fun olorun o ti gbọ nipa ti igbala se o ti onipo ada a si ti gba ọkan rẹ la o ti gba nipa ti atunse se o ti mu ọna rẹ tọ niwaju oluwa o si ti se atunse ti o ye ti o si tọ o ti gbọ nipa ti isodi mimọ se oni itara okan igbona okan lati gbadura lati kunle ni ese agbelebo lati se ohun ti olorun beere ile owo re o ti gbo pe bi a ba ni isori mo ani lati tesiwaju lati ni agbara emi olorun ki o kun wa ni akunwo sile o ati se ohun ti olorun beere lowo re o ti gba nipa ati ijere okan lati lo lati ile de ile lati so fun awon eni ti a ba pade nipa Jesu Kristi olugbala nje oni itara tabi igbona okan lati se ohun ti olorun beere lowo re o ti gbo nipa ise isin wa nipa adura gbigba wepe ki a ma gbadura le aisimi le aisaare o wa ni igbona okan lati gbadura titi olorun yio fi dahun lati gbadura fun awon elese ki won ki o le ni igbala ni ti ise sise e ma sise ole e ni igbona okan e ma se olowa.